0: Golden Sierra Oil na taimakon mama ta hanyar nuna ƙaunar ta wajen girkawa iyalinta abinci mai ɗanɗano da gina jiki.
1: Golden Sierra Soya Oil, pour pure love.
2: Asai maganin basir, kaba, kumburin ciki, sarƙafewar haƙori, hawan jini, gyamban ciki, shanye wallakar jiki, zazzaɓi mai tuba ƙwaƙwalwa, gagara maganin asibiti da saddamar likita.
3: Kai malam, wani irin sirri ne haka ba gwaji ba tantancewa kawai sai haɗiyar magani da samun waraka?
2: Kwarai kuwa, ainihin namu ba irin nasu bane.
3: Jimana, asibiti fa sai sun bi diddigi, sai sun yi gwaji, sai sun tantance da kayan aiki masu ganin ƙwaƙwaf kafin su ba da magani. Amma kai kawai ka ɗauki sassaƙe ka riƙa ɗurawa mutane anya.
2: Malam, ka ga mu nan, muna ba da maganin komai ba sai kun je asibiti ba. Maganin asibiti akwai tsada nan ko akwai araha. Wanda yocin in kun je asibitin ma kukan dawo gare mu, nan mu akwai rahusa.
3: Yawwa malam sai yanzu na fahimce ka to ina so ka sani su fa likitoci a asibiti su ne suka fi dacewa su duba maras lafiya su suka san adadin jinin da yake jikinsa su suka san me jikin yafi bukata kafin rubuta masa magani ko ma yin aiki idan ta kama saboda haka ni dai kaga tafiyata daga nan ba inda zan tsaya sai asibiti
2: guji sayan magunguna barkatai da ba samu tantancewa ta kwararru da binciken zamani ba ku ziyarci cibiyoyin lafiya dan duba lafiya da karbar magani
3: wannan sako ne daga kwamishina a ma'aikatar kula da lafiya da walwalar jama'a ta jihar Bauchi Dr. Sani Muhammad Dambawa

0: Mala Ibrahim, kamar ta bangaren adadin jirage nawa ne ake sa ran za su kwashi maniyatan nan na Sokoto?
1: A jihar Sokoto ana sa ran za mu yi sawun jirgi kudi a biyar su ne muke sa rai, wanda yake yanzu haka nake magana da kai an kira jirgi na biyu a maniyatan jirgi na biyu wanda za su yi kallara a sansanin Alhazai na Aliyu Magataka da Amaku da ke Madorawa jihar Sokoto. Haka kuma muna tsammanin a saukar jirgi na uku shi kan shi wanda ake sa ran zai tashi ne shi kuma a tsakiyar daren yau idan Allah ya yarda.
0: Kenan dai babu wani tsaiko da yadda aka faro za a yi ta tafiya kowace rana akwai jirgi har a kammala kenan?
1: A bisa ga tsarin da muka samu na jigilar majatan jihar Sokoto, idan an fara 11 ga wata za a yi 12, za a yi 13, 14, 15. Wanda daga baya shi kan shi kamfanin na Umza zai koma zuwa jihar Zamfara. Wannan shine bayani.
0: Banda nan maniyatan Sokoto, akwai wata jiha ne da za su zo nan Sokoto su tashi?
1: Kato, a shekarun da suka na baya, a lokacin da kamin jihar Zamfara ta gina sabon jirginta suna tashi ne a Sokoto. Amma a wannan shekara mun samu tabbacin cewa Zamfara za su tashi a jihar Zamfara.
0: Jihar Sokoto da jihohin da ke makautaka da ita suna cikin jihohi da ake samun matsaloli na tsaro musamman daga yankuna, wasu yankunan kananan hukumomi. Kamar yaya waɗanne matakai ake bi a ɗauka domin tabbatar da cewa maniyata sun taho daga kananan hukumominsu sun iso nan birnin Sokoto domin isa zuwa ga sansanin mahajjata lafiya ba tare da samun wani tsaiko ba?
1: Ko shakka a wasu bangarori musamman na gabacin Sokoto tana da matsala na tsaro. Amma duk da haka hukumomi da su kan fita an tsaro an ɗauki matakai na bayar da kariya ga su kan su mahajjatan tun daga kananan hukumominsu zuwa sansani. Wanda yake jiya mun yi hira da kwamandan rundunar samar da tsaro na farin kaya, wato civil defense, wanda suka ba mu tabbacin cewa sun baza jami'an tsaro nasu 300 tun daga sansanin Alhazai na da ke Madura na farko har zuwa filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Sarki Musulmi Abubakar na uku, wanda kuma zai taimaka sosai wajen samar da tsaro da kuma tsaron dukiyar al'umma a wannan yankin. Ta babu ko shakka za su sauka a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Madina ne da ta Allah.
0: Abokin aiki daga Rima Radio Sokoto Ibrahim Umar Bazza yake bayanin yadda aikin jigilar Alhazai a shiyar Sokoto ya kankama a wannan Litinin, da fatar aikin ya gudana kamar yadda aka tsara ba tare da cin karo da wata tangarda ba.

0: jarakaranka kewanci kowa ne karkasaranka aikin na sauki ne gyara halinka kafin zuwa hajji.
1: Madalla, a yayin da aikin jigilar ke ci gaba da gudana yadda ake so a shiyoyi daban-daban na ƙasa, adadin maniyatan na ƙara ƙaruwa a ƙasa mai tsarki, kuma kamar yadda mai sauraro zai zata, da dama daga cikin maniyatan na da ƙarancin wayewa. Akwai kuma ɓata gari masu mugun nufi waɗanda su suke fakewa da baƙunci da duhun kan wasu maniyatan, suna cutar da su galibi ta hanyar damfararsu ta hanyoyi daban-daban. Kamar yadda wakilanmu suka gano wata maniyaciya daga jihar Filato wacce ire-iren waɗannan 'yan damfara suka raba ta da guzurinta.
2: Yace ga gwamnati ta turo da fi sabilillah, ke baki karba ba, ki zo in kai ki a karba, ki karba. Sai na ce to
3: a ina ne
2: a can a kusa da masallaci, na taso daga masallaci na haye kunta.
3: To ina sauran abokan tafiyan ki lokacin
2: a suna masallaci, na ga wani mutum ne na ga kaman yaro na da nazo da shi. Sai na ce bari kira shi, na je na ga ba shi bane, zan koma sai ya kira ni, ni kuma ina sai ko zai nuna mini ma wannan ne, sai da ya kira ni sai na saya hajiya. Na ce wai ga gwamnati ta turo da fi sabilillah, eh ke ba a baki ba, gashi mun yi ta kai ma ta ke baki nan. Nace eh ba na nan gwamnati, wai eh. Sai na saya shiru, yace ki zo mu tafiya, ki je ki karɓi kuɗi. Yace kuɗi wai eh, wani irin kuɗi wai kaman wanda aka baku a can, kaman shi za a bayar.

Mimicin shirin nan na Hajj Mubarak kenan aka saurara daga nan biyar sito aka mita 94.6. Sai kuma idan Allah ya kai mu da misalin karfe 10 na daren yau za a ji mu dauki da sabon shirin biyar sito ake sauraro. Tunan ba da juma'a ba da misalin karfe 8 za mu kawo muku mimicin shirin nan na yau da gobe. Yanzu agogo muna cewa karfe 8:07.

0: Golden Tierra Oil na taimakon mama ta hanyar nuna ƙaunar ta wajen girkawa iyalinta abinci mai ɗanɗano da gina jiki.
1: Golden Tierra Soya Oil, pour pure love.
2: Ya iyaye dan Allah.
3: Gwamnatin jihar Bauchi karkashin jagorancin Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi ta yi gagarumin hidima wajen dabbaka darajar hukumar ilimi bai daya wato SUVEB domin samar da ci gaba a fannin ilimi a jihar Bauchi kama daga birni zuwa kananan hukumomi.
4: Waɗannan ci gaba ko sun hada da gyare-gyaren makarantun primary da secondary, samar da kujeru da kayayyakin karatu wa ɗalibai, har ma da biyan kuɗin jarabawar gaba da primary wato wa EEC, NECO, NAPTEP da dai sauransu.
3: Amma kash sai gashi al'umma sun yi ko oho da sha'ani kulawa da waɗannan kayayyaki masu amfani a inda har akan sace ko sayar da kayayyakin inganta harkar ilimi a jihar Bauchi.
4: Don haka yana da muhimmanci al'umma mu dauki ƙwararren matakai akan duk wani wanda aka kama yana sata ko sayar da kayayyaki na makarantunmu ta hanyar mika shi ga hukumar da ta dace domin hukunta shi.
3: Yin hakan ne kawai zai daƙile wannan mummunan ɗabi'a na almundahana da kayayyaki masu amfani a makarantunmu domin ci gaban ilimin ƴaƴanmu a yau da kuma gobe.
4: Sako ne daga hukumar kula da ilimi bai ɗaya ta jihar Bauchi wato SUVE.
5: Asai maganin basir, kaba, kumburin ciki, sarkafewar hakori, hawan jini, damban ciki, shanye wallakar jiki, zazzabi mai tuba kwakwalwa, gagar maganin asibiti da saddabar likita.
6: Kai malam, wani irin sirri ne haka? Ba gwaji, ba tantancewa, kawai sai hadiyar magani da samun waraka?
5: Kwarai kuwa, ainihin namu ba irin nasu bane.
6: Jimana, asibiti fa sai sun bi diddigi, sai sun yi gwaji, sai sun tantance da kayan aiki masu ganin kwakwalwa kafin su ba da magani. Amma kai kawai ka dauki sassake ka rika dura wa mutane anya.
5: Malam, ka ga mu nan, muna ba da maganin komai, ba sai kun je asibiti ba. Maganin asibiti akwai tsada nan ko akwai araha. Wanda yocin in kun je asibitin ma kukan dawo gare mu, nan mu akwai rahusa.
6: Yawwa malam, sai yanzu na fahimce ka. To ina so ka sani, su fa likitoci a asibiti su ne suka fi dacewa su duba maras lafiya. Su suka san adadin jinin da yake jikinsa, su suka san me jikin yafi bukata kafin rubuta masa magani ko ma yin aiki idan ta kama. Saboda haka ni dai kaga tafiyata daga nan, ba inda zan tsaya sai asibiti.
5: Guji sayan magunguna barkatai da ba samu tantancewa ta kwararru da binciken zamani ba. Ku ziyarci cibiyoyin lafiya don duba lafiya da karbar magani.
6: Wannan sako ne daga kwamishina a ma'aikatar kula da lafiya da walwalar jama'a ta jihar Bauchi, Dr. Sani Muhammad Dambo.

0: madalla aikin gwamnati dai akan yi shi a kuma ajiye a lokacin da ma'aikaci ya cika shekaru 60 cip-cip da haihuwa ko kuma ya samu shekaru 35 yana aikin gwamnati a yayin gudanar da aikin ana so ma'aikaci ya zama mai ladabi da biyayya ga dokokin gwamnati dokokin cibiyar aikin sa aiki tukuru don ɗaukaka ma'aikatarsa da sauran halayen kirki da'a da kuma biyayya ga shugabanninsa gidan rediyon Bauchi dai a baya yana da cikakkun ma'aikata sama da 400 sannu a hankali wasu na ritaya wasu kuma na canza wuraren aiki yayin da wasu kuma da dama ta Allah ke kasancewa a kan su wato mutuwa wannan zaizayar da biyar sun ke samu ta kai zuwa yanzu yawan ma'aikatan ya salmiyo kai sosai zuwa kasa da 60 ko da a makon da ya gabata ma dai wasu gugun ma'aikatan tashar 19 ne suka ritaya daga lokacin da shugaban gidan rediyon Alhaji Umar Shire ya fara aiki kuma domin jin dadin aikin da suka yi ne gidan rediyon ya shirya musu bikin bankwana inda aka samu jawabai masu kama hankali hannunka mai sanda zaburantarwa da kuma kiraye-kiraye sakataren BRSIN kuma daraktan sashen mulki Malam Aliyu Musa Dambam ne jawabin marabu da waɗannan kalmomin
1: taro mai tarihi taro na farko irin sa aka kawar a zaman manajin director tun daga shigansa office har zuwa yanzu kuma an yi yunkuri na aiwatar da ire-iren wannan taruruka Allah bai kaddara ba sai a lokacin sa yanzu cikin ikon Allah Allah ya kawo mu lokaci muke gabatar da wannan taro kana bata mana lokaci wannan wa kowa da kowa barka da zuwa wannan wuri Allah albarkace mu ya albarkace wannan taro
0: sakataren BRC Malam Aliyu Musa Dambam shi kuwa shugaban gidan rediyon Alhaji Umar Muhammad Shira koke ya mika hukumin da abin ya shafa kan wani muhimmin gibi da aka yi wa aikin hajjin bana bangaren sadarwa amma da farko sai da ya gode waɗanda suka yi ritayar
2: ina gode muku ku masu ritaya kun yi aiki cikin kwazo cikin sadaukarwa kun yi iya bakin kokarinku kun nuna kishi dukanku da kuke zaune nake kallonku a yau a iya zamana da ku a nan gidan rediyon Bauchi babu rana guda da na san wani ya yi aibun da aka hukunta shi ko aka ladabtar da shi har zuwa lokacin da muka kammala aiki kuma kowa aka daga ku ɗaya bayan ɗaya in aka ce za a yi rubutu akan irin gudumawa da ya yi ko ta yi a hidimar BRC na tabbata wallahi za a ɗebi shafuka da yawa ana rubutawa saboda haka ne muke jimami na tafiyarku to amma idan tsari ne ya zo dole ne a karɓe shi a yadda yake muna alfahari da abin da kuka yi kuma tarihi zai ci gaba da muku shaida mai kyau kun sani BRC ba a manta baya akwai magabatanmu da yawa da kullum muke ambatonsu da alheri wasu suna raye wasu ba sa raye to kuma kun shiga cikin wannan layin a yau saboda haka abin alfahari ne ina taya ku murna ina kuma ƙara muku godiya da irin gudunmawa da kuka bayar kuma ma'aikata da aka rage a baya ƙalubale ne gare mu yadda waɗannan suka taka rawar gani har suka zo gaci suka tsallaka to kowa fa ya ƙara zage damtse kar ya gaza a hanya yanzu muka ba da shaida cewa ba wanda aka taɓa ladattarwa cikinsu to kuma ku yi ƙoƙari a lokacin naku aikin kar a samu kuren da za su je ga fagen a ce an ladattar da wani ko wata kuma har Allah ya kai ku lokacin da za ku abinda ake kira humble exit a service wato an fita cikin karama da mutunci da girmamawa to ina muku addu'a ubangiji Allah ya rika muku kuma ku kai gaci lafiya abu na gaba an yi maganganu na cewa aikin gidan rediyon Bauchi aiki ne wa al'ummar jihar Bauchi to yana fadin haka sai ya tuno min da wani abu da kwana biyu na yake damuna mai girma chairman na board kuma alhamdulillah kai ma shugaban a gidan rediyo bayan shugabanci da kake na daraktocin BRC da BATV ga chairman na NUJ ga chairman na Ratau a baya lokacin ayyukan hajji na baya media ba excluding dinta a sha'ani na kulawa saboda aikin mu yana da muhimmanci amma a yau sai aka zo ga wani zango da ba mu san dalili ba walau daga ita hukumar alhazai ne ko daga ina ne ba na jin bara akwai gidan rediyo ko media da aka bata kujera ba ni da labari officially a kamar yadda ake a baya wadda da har yanzu jera ta duk suna cikin wannan lissafin to muna amfani da wannan dama mu yi kira idan ga hukumar alhazai ne idan ga wani bangare ne na gwamnati muna da haƙƙi yadda ma'aikatan lafiya suke professionals a aikin hajji ba a mantawa da su yadda malamai masu wa'azi suke professionals ba a mantawa da su yadda masu ba da jagoranci wa alhazai masu tallafi kenan kai yanzu har akwai ma environmentalist ba a mantawa da su ana ba su to ya kamata media muna da muhimmanci sai na tambaya waye ne shugaban committee ya da labarai ne ta wagar aikin hajjin bana sai yake ga mini wanda shi ba ma'aikacin watsa labarai bane bai sa abin da ake kira communication professional communications ba to wannan babban gibi ne wanda ake bukata shugabanni na NUJ Ratawu mai yiwa ma har da mu dukan mu media executives lokaci yayi da zamu zauna mu tattauna wannan kalubale mun zamu fitar da position din mu ne mu fitar ya zaman to yana na rubuce ga gwamnati domin a sani cewa ana tsallaka mu bama kuma jin dadin haka kuma hakan ya shafi irin ayyukan da muke yanzu ba wakilin gidan radio sai dai ana kame-kame a taba wannan taba wancan waya samu labari a kasa mai tsarki dan kujera daya biyu da za a raraba wakilan nan a rasa shi an gagara kaga bai fi karfin jihar Bauchi ba wanda a baya kullun an tashi tun a ajin farko akan yi lissafi da ma'aikatan yada labarai to wannan muna amfani da wannan dama taro ne muka samu muke miƙa wannan kokawa kuma muna fata zai shiga kunnen waɗanda abun ya shafa kuma mu ba za mu nade hannu mu zauna baka ba za mu ci gaba da bi za mu hada gwiwa da ita NUJ da kwamitin shugabannin gidajen radio da talabijin da muke da su a jiha mu ga me za mu yi domin a tare wannan faruwar sa nan gaba kuma muna godiya ga dukkan ma'aikata iya hadin kai da ake bamu gidan radio Bauchi ana kokari kun ga dai muna dan tafiya hankali a hankali ana kan farfado da abubuwan da ya kamata kuma mai yiwa wadan yin saurin yin albishir ba amma dai akwai alamar albishir din
0: shugaban gidan radio Bauchi BRC Alhaji Umar Muhammad Shira da yake abu ne da ya shafi yan jarida kai tsaye shugaban yan jarida ta kasar reshen jiha kamar Umar Said na cikin manyan baki ya kuma koka kan yadda ma'aikatan tashar suka yi karanci a cewar sa duk da cewa a yanzu haka jihar Bauchi na tsakiyar kakar daukar ma'aikata to da bukatar abu a BRC da gidan talabijin mallakar jiha wato BATV kula ta musamman kan wannan batu na daukan aiki
3: Digi ICT na san kana cikin wannan process na diban ma'aikata wanda aka ce a dibi ma'aikata matasa masu jini a jika so magana gaskiya shine kafofin watsa labarai nan guda biyu ya kamata a ba su special attention ne shine magana gaskiya don anan yanzu aka zan iya kira maka wanda yake ya kai shekara 10 yana casual star akwai 15 biyar shine na kasa so kuma wannan aikin ba aiki ne misali na rubutu ba aiki ne da kwakwalwa wanda shi ma an yi training din sa ne yanzu gashi ana magana za a yi godiya ma waɗanda suka yi retire maybe su suka dauko waɗannan din nan to su waɗannan wanda aka dauko kuma aka zo aka ce misali ba dauke su ba in ka je ka dauko wani misali a wanda yake yawo a cikin wallahi yazo ba zai iya ba sai ya koma training din so muna roƙon gwamnati daga Kausar Murya ta ba da special consideration wa BATV da BRC wurin diban ma'aikatan nan especially casual staff da suka yi shekara 10 shekara 15 shekara 5 din nan shine adalci a taimaka musu matasa ne kuma duk abin da ake ba su MD ban san yanda yake nema ya ba su ba ba wani abin a zo a gani bane so in an sa su a cikin system din gaskiya ina ga zai taimake mu lastly na son ya fanda wannan dama in yaba wa shi managing director na BRC Bauchi kuma zan yi roko kafin ya ba masa wa ma'aikatan gidan radio Bauchi wani lokaci ba wai kai addu'a wa kanka ba idan kai addu'a wa shugabanka zai shafe ka yanzu wannan kudin da ya aje misali duka 100,000 ya kashe yanzu ku je ku bude motar sa dan iya muku rantsuwa bai da full tank in yi an yi sa'a ne a samu half tank so inda zai dauka misali ya zuba a motar sa zai taimake shi amma sai ga cewa gare shirye wannan abu a yaba ma waɗanda suka yi aiki suka gama ba karamin abu bane wallahi ba kowa ne ake kiran sa a zo a ce an yaba maka da shekara 35 da kai ba so ku kuma ko da tsuntsiya ne za a miƙa muku don Allah ku yi godiya ku yi murna ku ci gaba da addu'a an kira ku an mutunta ku a wannan abu da kuka yi so muna godiya managing director sai mutum wanda yake da tunani zai irin wannan abu
0: shugaban kungiyar yan jarida ta kasar reshen jiha kuma da Umar Sa'id Hassan Alhaji Hassan malami ne tsangayar koyar da aikin jarida a kwalejin kimiyya da fasaha ta gwamnatin tarayya da ke nan Bauchi wanda ya bukaci masu ritayar su gode wa Allah da har numfashin su ya daki kofar ritaya
4: ba mun zo nan ne don mu yi bye bye da ku ba a mun zo ne nan mu shake mu yi rawa a bisa a nasara da kuka yi mutane da yawa ba su kai ga haka gacin ba sun yi rashin lafiya wasu sun rasa rayukansu, amma a ce lafiyanka kalau, ka bar aiki ka gama, shi ma wani abun babban godiya ne. Ni na tabbata a tafiyar ku za a rasa ɗaiɗaikunku ko dukanku. Akwai mata musamman wanda suke gidan aure, ina so in gaya muku tasirin da rediyo yake yi wajen riƙe matan aure a gidajensu, rediyo musamman. Kuma aikinku ko ana so ko ba a so, ko ta wani hanya ne ya shafe su waɗannan matan. Saboda haka bisa tarihi kun yi babban gwagwarmaya, gwagwarmayan da kuka fara aikin nan cikin wuya, cikin tsanani, kuma cikin tsananin yanayi na mulkin soja da ƙalubale na aiki kansa da rashin kuɗi da rashin na'urorin aiki, abu da yawa ya taro. Amma duk kun tsallaka, wannan nasara ce babba. Yau ga mu nan mun samu sauƙi a aikin, kuma har yanzu da ƙalubalen basu kau ba. Saboda haka muna gode muku matuƙa da hanyoyin da kuka shimfiɗa mana. Maganar da yanyu ke cama ya faɗa har ga Allah magana ne muhimmi, in ba mu lura da shi ba gaskiya za a samu matsala. Waɗanda suke a casual yanzu a gidajen rediyo na wasu ɗalibanmu ne mun san su, idan da shawarwarin masu tafiya da aka kawo su misali, wallahi in an canza ba za a ji daɗin aiki ba. So wannan is in our interest ne gaba ɗayanmu a matsayinmu na ma'aikatan gidan rediyo da abokanansa, mu tashi mu tsaya mu tabbatar cewa waɗanda aka yi recommendin an kawo su gidan rediyon nan sun riga sun bauta ma, sun ba da shekarunsu, kuma riga an san ana ganin su kaman ma'aikatan gidan rediyo ne. Gaskiya bai kamata a hangi wasu ba tare da su ba.
0: Hassan Alhaji Hassan, Alhaji Hayatu baban Maji Abubakar shine Director General a hukumar sadarwa da tattalin arziki ta zamani, wanda ya bukaci masu retire da su shirya wa shiga sabon rayuwa da ta sha bambam da wacce suka ajiye.
5: Retirees mu wanda kuka yi retire, muna mai farin ciki, kuma wannan retirement din wani sabon fage ne na rayuwa wanda aka yi facing din shi. Ba wai rayuwar ya kare ba ne, wani sabon fage ne da a sake shiga. Imagine kai shekara 35 ko 30 kana abu daya, yanzu kuma da ka zo ka sake samun canjin yanayi, ka shiga wani rayuwan daban. Rayuwa ne wanda sai an yi hakuri, rayuwa ne wanda sai an dajirce, rayuwa ne wanda kuma sai an kara kusanci ga Allah madaukakin sarki. Saboda dole da ai hakuri, abu ne wanda da a ganshi yanzu wanda ba taba ganin shi ba. Da in dan shigo office din kan gaishe ka, yanzu in na gamu da kai daga can din daga ma hannu, to dole sai an yi hakuri. Amma muna addu'a Allah ga Allah madaukakin sarki ya ba ku jajircewa da hakuri da iyalanku da mutane baki daya na wannan rayuwa da da ku yi facing. An bani sako guda biyu. Daya an bani sakon directly, daya kuma indirectly. Daya MD ya bayar akan rashin saka ma'aikatan gidan jarida ko gidan rediyo gaba ɗaya da TV a abin da ya shafi harkan hajji. Insha Allahu wannan abu da mu kai shi gaba. Abin da ya dame ni shine shekara 6, yanzu shekara 1 ne ya kare ma gwamnatin nan. Duk da MD ya zo a shekara 1 ne yanzu yake nema. Da a ce tuntun yana nan, ni na imani da yanzu an yi addressing wannan issue din. Mai girma gwamnan jihar Bauchi dan jarida ne, ɗaya ne daga cikin ku. Duk abin da ya shafi ɗan jarida wallahi ba ya ɗaukan shi da wasa. Sai dai in ba a yi pushin ba. Da mu yi magana da shi kuma maybe bayan dan ba da shawari na, bayan dan kai gaba, dan ba da shawari na kuma ta yanda da a bullo ma abun. Sai sako na gaba wanda chairman wana ya bayar akan maganan ɗaukan ma'aikata. Shi wannan aiki da aka ɗauka ma'aikata guda 18 ne, muna da ma'aikata kusan guda 91 ne a jihar Bauchi. To guda 18 ne kadai gwamna ya bada approval ɗinsu akan a ɗauki mutum 10,000. A ciki ma yanzu approval ɗin da aka samu mutum 5,669. So akwai second phase da da'a yi na ɗaukan ma'aikatan. Wannan aiki na jarida is a professional abu. Ba ƙanda da'a yi ni da na karanta kwamfuta in zo in ce wai dan zo ne aikin jarida. A kodayaushe akwai committees da muka yi da MD. In na zo na yi abu ina tunanin na yi daidai, ya ce mu Hayatu wannan is unprofessional. ba haka ake yi ba, ga inda ake, ga inda ake. So dole a ma'aikata abu aiki ne wanda inda doka in gidan da a fara considering, kamar inda aka faɗa maganan casual staff, su da a fara considering kafin a ɗauki wasu. Kuma dole is a professional based abu, ba kanda da a yi ka karanta wani abu a ɗauko ka a kawo ka. Insha Allahu da mu yi magana da MD as well akan yanda da a yi, amma wannan doka aiki da aka yi ma'aikata 18 ne kadai, kuma babu yan jarida. Even though akwai Ministry of Information, sun nemi information officers, amma kamar BRC, BATB da sauran ma'aikatu ba sa ciki. Kusan kowane ma'aikata suna da dan wannan gibin. Babban tashi hankali ma da na ga number of mutanen da suka yi retire MD, gaskiya kana da aiki ba kadan ba, saboda kafin a iya samun mutanen da za su yi tushe wannan gibin, ai ba ko ka dauki aikin ma ba za mu iya toshewa ba.
0: Alhaji Hayatu Baba Maji, daga ƙarshe shugaban hukumar gudanarwar BRC da BATB Alhaji Muhammad Inuwa Bello ya hori masu ritayar da su ji cewa damar gwagwarmayar rayuwa suka samu.
6: Allah ya maka gata ka shekara 60 ko ka shekara 35 ka bar aiki da ƙarfinka, wallahi tallahi abun alfahari ne sai ka gode wa Allah. Ina so in gaya muku kar zuciyanku ya mutu don kun bar aiki. Wasu har yanzu za ku yi amfani, ni ma har yanzu ina amfani, yanzu ni ne GM na Eagle Radio, inda na kashe zuciyana da ban je wurin ba. Saboda haka you are still very useful, kamar yanda DG ya faɗa a nan yake cewa shi hau tunanin sa mace ne, duk wayannan sun bar gidan radio ya zai yi, wallahi akwai yanda za a yi. Wasu ku za su dawo kimanin manajin, domin idan muku zan ba kun je kun zauna zaman gidan ba sai ya dame ku, irin wanda shi yake sa a tsufa da yawa da wuri, gani har yanzu zai tuku daga tsufan ba ta nuna ba ko ko ta nuna a 72 ai an gode a yi. So gaskiya taron da aka yi a nan ba wanda ya faranta masa rai iri na nan, aka yanka min, aka yanki cibi na nan, na fara aikin gwamnati nan na tashi har na shekara 20 kafin na bar nan as managing director. Bayan na tafi gidan ya ci gaba da haɓaka, wanda Allah ya kaddara muka ga cewa za su yi amfani muna da hannu wajen ɗaukar su aiki, suka zama wani abu. Alhamdulillah. To Hadiji ya yi maganar ɗaukar ma'aikata, yes wallahi gwamnati na kokari, mu ma muna kokari, kuma commissioner na information na yanzu gaskiya dole a ɗaga a cire masa hula, yana kokari. Kullum tunani na a saka commissioner da ya san information, a saka wanda zai jagorancin gidan radio, wanda ya san aikin radio, kuma wannan shi ya yi proving ɗin. To ana nan ana ta ƙoƙarin tunawa da priority cewa kamar yadda DJ ya faɗa, phase by phase ne, next phase za a yi considering ma'aikatan gidan radio da television. Amma ƙanina DJ a hanzar da yin haka, dalilin shi ne za a kawo equipment. MD ma ya gaya muku, ni masu chairman na board an gaya min cewa kayan mu ma yana sama watakila yana kokarin
7: saukowa.
6: Idan aka sauko da
8: yana
6: airport, idan aka sauko da kayan nan na miliyoyi miliyoyin naira dola, aka zo babu ma'aikatan da su yi operating ɗinsa, ya yi kenan za a yi, kaga aiki ya koma baya. Shi ya sa muke kokarin a yi maza-maza wanda suka san aikin, kuma dama suna yi na rana-rana, a tabbasu confirmation don su iya aikin nan, su iya aikin nan, su gaba da yin aikin nan, wannan equipment ne ya lasta.
0: Alhaji Muhammad Inuwa Bello, wasu daga cikin masu ritayar sun yi jin daɗin su dai da aka karrama su kamar da za a ji sunayensu da kumuriyoyinsu a jere.
9: Phoebe Yura David, na yi murna kwarai da gaske, ya mun kaman in tashi man fara rawan sayawa don murna, domin tun da nake a BRC ban taba ganin an yi irin wannan ba sai a kanmu. So abu ne na murna.
10: Lokacin da BRC ta nemi ki ba ta gudunmuwa bayan kin yi ritaya, za ki iya ba amsa wannan gayyata?
9: I'm ready, na shirye.
11: To sunana Muhammad Ali Rajai. Aini ne kuwa na ji daɗin wannan karramawa matuƙa gaya, sabila da duk wanda ya karrama ka a sai dama fa ya san da zamanka ne, ya kuma san da amfaninka ne, ya san kuma irin amfanin da kai, ya kuma yaba da irin gudunmuwar da ka bayar a lokacin da kake gudanar da aikinka. Saboda haka wallahi na ji daɗi sosai.
10: Me zai fatar ka gidan radio?
11: Ai fata ta da gidan radio Bauchin nan, gaskiya yanda duk ake jin su wani BBC, su wani Amurka, su wane ne, ita ma wallahi a dinga jinta a duniya gaba ɗaya haka.
7: sunana Jadida Elia. Gaskiya na ji daɗi har daɗin ya sa ni ma nayi hawaye, don ni wallahi har ga Allah ni ban taba na sa zuciya na ba cewa wannan abun zai faru a wannan lokaci. Gaskiya ba abinda zan faɗa, Allah ya kara mishi sawun kwanaki MDB Muhammad Umar Shira. Har ga Allah har jikokinsa, ƴaƴansa, jikokinsa, ƴan uwansa, wallahi za su samu sawun rai da abinda yake alheri, baya da bambanci. Gaskiya kai kuturko, kai makaho, wallahi yana tare da kai. Ubangiji Allah ya biya mishi ladansa. Gaskiya mun gode sosai sosai.
0: Wasu daga cikin ma'aikatan BRC da suka yi ritaya a yayin shugabancin Alhaji Umar Muhammad Shira a kuma shirya musu bikin bankwana.
12: Domin shirye-shirye.

0: da rufa rufa ba
1: Allah kar dauka biyar sai uwa ma ba da mama
2: shirin yau da gobe na biyar sai Bauchi
1: madalla aikin haji dai ginshike daga cikin ginshikan musulunci guda biyar kuma yana da dokoki da kuma ka'idoji haka nan kowace ƙasa akwai dokoki da take shimfidawa take kuma umurtar mahajjantanta da su kiyaye waɗannan dokoki da ma dokokin da ƙasar Saudiya ta shimfida ko da cikin gane wasu da wakilanmu Sheikh Faiz Sheikh Ado Musa ta hawa balewa ya hori mahajjantan jiha da su kasance masu kiyaye dokokin domin samun yancin aiwatar da aikin haji cikin walwala
3: kowa ya tsaya je abin da ya kai shi kar mutun ya ce kaman wanda suke zuwa irin su Dubai sai na cewa yawon shakatawa ne ya je bar aikin ma ya je yana wani hidima da aka je sallah raka'a biyu a rak masallacin Makka kaman kai so 100,000 a garinku kaman ka shekara 84 da wata 6 a duniya kana ibada kawata mutun ya yi sakaci da wannan ba da aka yi raka'a biyu a masallacin manzon Allah a Madina kaman kai so 1,000 a garinku to wannan babu alherin da kai duk duniya ba inda zaka samu ka je kuma gatan wani ya kaje ga sai komawa ba kowa Allah yake mishi ba saboda haka muna kira mu alhazan mu da wanda suka riga suka isa da mu na ba da zamu karasa to duk kowa ya je tsaya yi aikin da ya kai shi saboda haka abinda bai shafe ka ba kuma ka bar shi annabi ya ce inna min husnul islam tarkuhu ma la ani ba cikin musulunci mutun shine ya bar abinda bai shafe shi ba abinda ya shafe ka kuma ka tsaya kaga kayi shi kuma ayi shi akan sani kar ayi shi akan jahilci abinda baka sani ba ka tambaya mimani la taqaddama ni almutakabbiru walmustahi wato mutum biyu ba sa taba ci gaba da mai girman kai da mai kunyan tambaya to saboda haka duka mu sauke wannan girman kan mu je a matsayin bayi mu kuma yi tambaya don mu yi aikin da ilimi an yi shi a jahilci Allah bai karba ba
1: Sheikh Faiz Sheikh Ado Musa ta fara balewa shi dai aikin haji ba yiwa dole sai da sahihin ilimin addinin musulunci wanda shike wa majatan jagora ga aiwatar da ingantaccen aiki wannan da ma wasu dalilai na daga cikin dalilin da ya sanya aka kira ga al'umma da tsayayyen kan ilimin yayansu kiran kuwa ya fito daga bakin Dr. Abdullahi Abdulrahman Hannafi malami a makarantar gwamnatin tarayya dake Kashere jihar Gombe yayin bikin ya daliban makarantar madrasatul ibtidaiyatul islamiyya wa tahfizul qur'anul karim dake fadar Bayak a nan cikin garin Bauchi wakilin mu Ibrahim Idris Mundamiyo shi wakilce mu yayin bikin ga kuma rahoton da ya aika mana
4: alqur'ani maganan Allah ne subhanahu wa ta'ala wannan magana ta Allah subhanahu wa ta'ala tana fiskantar al'umma ne baki daya wato ana so wannan littafi da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya zama shi ne littafin da al'umma baki daya za ta rika kallo wajen dukkan motsinta da dukkan tunaninta da dukkan ayyukanta da dukkan abubuwan da za ta aiwatar har da hadda Allah subhanahu wa ta'ala
5: Dr. Abdullahi Abdulrahman Hannafi shi ma da yake jawabi Imam Muktar Aliyu ya yaba ne da kokarin malaman makarantar da sai ya bukace su da zukara azama wajen koyar da daliban domin ba da daliban ilimin da ya dace
4: wanda bai zama marowaci ba wallahi shi ne malami yana iya hakuri ya dauki duk abin da ya sani ya ba wa dalibi kasabi ma in ka ga yana murna dalibin da ya koyar din nan ya sha gaban sa to amma din duniya babu mai kaso arziki a hannunsa ne yake iya miƙawa al'umma babu ruwa kuma malamin da ya saka dalibi yake koyarwa
5: Imam Muktar Aliyu tun farko da yake jawabi shugaban makarantar Malam Musa Mu'azu ya ja hankalin ma'addata Al-Qur'ani ne da su yi aiki da Al-Qur'ani ta yadda ya dace domin amfanin rayuwarsu ta duniya da ma gobe kiyama
6: Al-Qur'ani nan yana kan zuciyarsu don haka su yi aiki da shi Al-Qur'ani ya shafi abubuwa kamar haka wayansu daga ciki ya shafi umarni da hani da kuma kwadaitarwa da kuma abubuwan da suke na ban tsoro da kuma na farin ciki da albishir
5: wasu daga cikin daliban sun karanto wani bangare daga cikin alqur'ani mai girma
7: wal mutafikata ahwa yabashara ghasha
5: daga bisani mun jiyo ra'ayoyin wasu daga cikin daliban
8: sunana Aisha Sunsali ina farin ciki sosai mutuwa ba a wannan ranar. Ta go zuwa gari yayi. Siyarwa ya
5: ce. Karshen rahoton kenan, Ibrahim Idris Mundamiyo, BRC Bauchi.
1: An gaida Mundamiyo, yanzu kuma sai tsarabar shirin.
9: Kana so da maka zaman to alƙali na gaskiya daga safiya zuwa da daga tambene daga safiya zuwa da daga menene. To anan ne zaka fara gara cewa kuma maka fara kalubalen ta shugaba. Kai ma kana da babban kalubale a ciki.
1: Baki ɗaya kuma da hakan mu ka ƙarshen shirin na yau. Amma din mai kula da shi Kamaluddin Nuhu Ilela. Zara Adam Umar ce ta tace muryoyin da kuka ji kamar kullum. Dina na gabatar Abdullahi Muhammad Damban ke cewa sadar alkhairi.
10: Tumarallah maimacin shirin na yau da gobe kenan aka saurara daga nan BRC 2 mita 94 da digo 6 idan Allah ya kai mu da misalin karfe 8 na daren yau zaje mu dauki da wani sabon shirin takaddamanta za mu kawo muku wato shirin nan na mutum da al'adarsa wato da misalin karfe 9:03 sai kuma akwai tafsirin Sheikh Fatihi Dahir Bauchi da misalin karfe 9:30 karfe 10 lokacin da za a saurari zaben safe sai kuma da misalin karfe 10:30 akwai labarin wasanni ta cigaba da kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci BRC to ake sauraro yanzu agogon BRC na cewa karfe 8:30 lokaci ne kuma wanda za mu kawo muku maimacin shirin nan na maji magani ai sauraro lafiya.

0: za mu tara abinda za mu bari a baya kada wani ya zo ya mana gori saboda haka wannan kungiya da kuka yi kuka sa mata sunana nagode wannan karramawa ne da daukaka muna godiya Allah ya saka muku da alheri mu dada hakuri da juna wannan sabuwar jam'iyya mu fito mu tallata ta mun gode wa Allah subhanahu wataala ba mu fada da kowa ba mu rigima da kowa amma kuma ba mu tsoron rigima an ta kama mu magana kenan ba mu neman shugaban kasa sanata ma nake nema gwamnatin tarayya ta sanni mutum ne mai godiya abinda Allah ya bani wanda ya bani ma ya bani ku ya ishe ni saboda haka don Allah a bar mu mu kawo baucin mu mu ci rogon mu mu ci godoson mu kun san gudun mu ci garin kwakin mu mu ci teban mu ko ba haka bane ba ma son rigima amma dai aka a bar mu mu kawo shugabanni ba wanda za su zo su ci su yi teba su yi tumbi ba su nuna wa mutane cewa su sun zo bu dama ma ba su yi komai ba balle yanzu suka dawo kada mu yadda fa ba ni ba ne amanan ku ne gaurasiya kuma ku ne a ƙasa da ku muke gadara Allah ya saka da alheri
1: gwamnan jiha sanata Bala Abdulkadir Muhammad yayin wata ziyara da kungiyar kaurasiya amana suka kai masa a gidan gwamnatin jiha da nuna goyon bayansu ga sabuwar tafiyar jam'iyyar APM. To yanzu kuma bari shirin siyasar gidan rediyon Bauchi ya nausa bangaren jam'iyyar PDP don jin irin dambarwar siyasa da ke tattare da jam'iyyar tun bayan hukuncin kotun koli. Inda sanata Abdul Ahmad Ningi ɗaya daga cikin jigajigen da suka rage a jam'iyyar ta PDP a wannan shiyar tamu ya bayyana ficewarsa daga jam'iyyar ta PDP. Sanata Abdul Ahmad Ningi wanda ya yi takara har sau 6 a ƙarƙashin jam'iyyar ta PDP aka kuma zaɓe shi a matsayin sanata har sau 4 ya bayyana hakan ne jim kaɗan bayan saukarsa daga filin tashi da sauka na jiragen sama na ƙasa da ƙasa na Sa Abubakar Tafawa Balewa wa tawagar manema labarai har kuma ya bayyana musu dalilinsa na ficewa daga jam'iyyar ta PDP.
2: Abinda Bahaushe yake cewa mutuwa dole, ka san mutuwa dole? To wannan jama'iyya kauna ce tsakanina da ita, kuma na ɗaya daga cikin mutanen Najeriya da suka jajirce kan cewa wannan jama'iyyar ba za a kai ta har ƙasa ba. Kuma kwana biyu da suka wuce na ga kan cewa sauran mutanen da suka rage a jama'iyyar masa tunanin jama'iyyar duka faction ɗin biyun domin an nema a daidaita a zo a zauna a daidaita sai a tunanina. To gaskiya waɗanda suka rage a jam'iyyar wasu jam'iyyar suke wa aiki ko kuma wasu mutane suke wa aiki saboda haka sai muka ja baya muka ga jam'iyyar da mutane suke kauna yanzu a arewacin Najeriya ita ce ADC kuma jama'ata mun tattauna da su sun nuna mun kan cewa wannan jam'iyyar PDP din a yanzu Abdul Ningi kai hakuri da ita ka dawo jam'iyyar da mutane suka ankara suka yi alkibla wannan kuma mu duk inda mutane suka waiwaya wurin muke zuwa ko gobe suka ce a fita za a fita.
3: Ita wannan jam'iyya ta ADC ana ganin akwai rikici da ya dabaibaye ta kamar yadda ake ganin jam'iyyar PDP kuma me ya jawo hankalin ka harka
2: rikici a jam'iyya kamar miji ne da mata kullum akwai rikici amma dole a zauna ba jam'iyyar da mata da rikici ita kanta APC tana tare da rikici saboda haka matsayi na siyasa matsayi da zaka yi duk Allah ya riga ya rubuta mashi ko da jama'iyya ko ba jama'iyya in zan zama wani abu zan zama wani abu kuma bana yanke shakku kan cewa a yanzu dai wannan decision da na dauka ba karan kaina bane na jama'a ne saboda haka bana wani haufi idan mutane sun ga zan yi takara za su zabe ni fallahi ham idan mutane suka ga bancanci ne takara kuma ne takara ba za su zabe ni ba fallahi ham ni ekwaliya ta biya kudin sabulu a wannan Najeriya din so biyar ake zaɓa na shiga zaɓe so 6 na ci so 5 na faɗi so 1 so ni ba abin da zan iya gaya mutane sai hamdala so bana wani jin tsoron faɗuwa ko nasara Allah ya riga mana ita
3: sanata Abdul Ningi a zabukan baya an san ya tsaya ya shiga takarar gwamnati ya
2: wannan karan na shiga sabo jama'iyya kuma jama'iyyar na an riga an kafa ta kuma da masu ita da wanda suka ɗauki ɗawainiya a kanta wannan na sani ba zan zo asuba kafin gari ya waye in ce zan zo ne takarar gwamna bayan akwai mutanen da na san suna takarar gwamna kuma ni shugaba ne saboda na shigo wannan jam'iyyar da takara ba takara na musu alƙawarin zan ba su gudunmuwa.
1: Senator Abdul

To madalla meme cin shirin nan na maji magani kenan aka saurara daga nan biyar situ mita 94 da digo shida sai kuma idan Allah ya kama da misalin garfe 9 na daren yau za ji mu dauki wani sabon shirin to a daidai wannan lokaci kuma zamu wato karkare zangon nan na Morning Express da fatan an ji dadin kasancewa tare da mu sai kuma gobe idan Allah ya kama a daidai wannan lokaci kuma lokaci ne da zamu wato sunduma cikin zangon nan na gari ya waye

0: sama da la agogonmu na cewa karfe 9 da minti 3 lokacin ne kuma wanda za su rari shirinmu na gaba wato shirin da na farko na mutum da al'adarsa.
1: Yaro sai ya kai shekara 10-15 kafin a yi masa kaci a tsarin kabilar Gezawa.
2: Akwai dodon da aka kunsa shi, to za a dauro shi a kawo shi a gabanku. Kuna masa wani waka. Yana rawa.
1: Mai sauraro, barkanmu da sake saduwa a cikin shirin mutum da al'adarsa na wannan makon. Shirin mutum da al'adarsa, shirin BRC Bauchi don tattauna tsarin al'adun kabilu. Shirin mutum da al'adarsa yana waiwaye ne kan asalin kabila, yadda take gudanar da bikin naɗin sarauta, neman aure, suna da kaciya, bikin mutuwa da sauran bukukuwa. A makon da ya gabata, an ji mu da Malam Suleiman Musa, ɗan asalin kabilar Geza da ke garin Geji a ƙaramar hukumar Toro, lokacin da yake bayyana man tsarin bikin kaciya. A yau kuma za mu tashi ne kan batun shirye-shirye kafin a yi kaciya wa yaro.
2: To, kafin a yi shan da ta kiwata ku, ana yin kama ku kaji. Kafin a sha ku ba? Kosai ne, kaji ne, awaki ne, wani ma iyayen guda su taso sai saniya sai a yanka.
3: A yi
2: taba ku ci, yaro sai ya zama ganin alade. Ya girma yaro ya yi wayo ya abin nan. Kuma daga shekara 15 ya dawo kasa muke sha.
3: Sai yaro ya yi
2: shi? Ya yi shekara wanda daga 15 dai ba ya haihuwa.
3: To amma kamar daga 15 zuwa kasa ne, to amma kuma kamar daga shekara nawa ake iya fara sha?
2: Daga kasa?
3: Daga kasa ba daga saman ba.
2: In ba kana da kafa ya kai ka ba, ba za a sha kamar da shekara 9 ba.
3: In yaro yana ɗaya shekara 9 ma ba za a sha?
2: Ba za a sha shi ba, ya yaro.
3: Sai dai kamar
2: goma. Ya zo ya canza 12. 13, 14, 15.
3: To 15 shine geji.
2: Geji.
3: Goma kuma shine farawa.
2: Shine farawa. Ada.
3: Muna magana mutum da al'adarsa a dadin kenan.
2: Ada. A dusi kenan. Makai sa a shakar na shekara 5, 7, 4.
3: Duk wannan kai yaro.
2: Kai. To razanan da ake maka kafin a shakan, da ya saka maka ziririn wuya.
3: Na wace razana me ake cewa?
2: To kai da dodo dai je haɗiye ka. Kada dodo dai haɗiye ka.
3: In an je shan ka dodo dai haɗiye ka.
2: To a ana gobe haɗiyewa ne dodon yake yi. To in an je an sha ku daga shekara 10 nan. Da haɗa ka da 10, 11, 12, 13, 14.
3: 15.
2: 15. Amma ba ya haɗi 15 ba.
3: Baya sama da 15.
2: 15 ɗin ma ba sai dole. Sai dai kana da lalura. Amma ba safai da ka gagwai an sha ba geji ya kai shekara 15 ba. Daidai
3: 14.
2: Ya dawo kasa. Amma aka sami 15 ɗin
3: sun tasiri. Duk a haɗa ku.
2: Ya haɗa a sha. Amma daidai 10 daga 12. Daidai kabila ba min da kabila mu ya iya suke so shekaran ka 12. In an haife ka bana aka yi 14 don shekara 4 ne. Ku ba ɗaya, ku ba biyu, ku ba uku, ku ba huɗu. Ba shekara 12 ba? To in haife ka wannan farkon ku ban, to wancan ka kai sai a sha ka. Ka san ka yi wayo. Ka san bari na yi. To in an sha ku da ta ba ku. Tarbiya, kar ku je ku ci tuwo da manya, in babba ya zauna kar ka je
3: gaba
2: a can dutsen kenan.
3: A dutse.
2: Kar ka yarda ka ga uban wani, ko ubanka, ko yayanka, ko gyatumanka, ko kanwanta da kaya maka karba ba dodo na ganin ka na ka bugu. In ka je kaya a gidan kuma da ka bugu. In ka ga babba da kaya baka karba ba da ka bugu.
3: Da ka bugu, dodo zai zo zane.
2: Zai zane ka. Kuma ya zauna a gungumen ice, ka zo ka zauna a gurinsa. Wanka ya gani da kira ga wani zo da kai ka can bakin jeje ya fi su magi ya ce dodo da ya buge ga me ya kai kaza kai kuma da ya buge ga baka so kuma ka zo ka fada. To wannan dusa abin da ke koya ma yaro kenan tarbiya. Sai mun kwana 29 a dusi sai kowa ya warke.
3: Ana can bar ada da su
2: kan ba
3: kwana 29
2: ana kunu a kai ana kai ma babban dodo
3: randa. To su kuma yaran fa
2: ai dole babban dodon. akan dama kunu randa 12 kullum
3: randa 12
2: eh akai sai aje abasu su sha karfe 5
3: na'am
2: za a maza akwai mazarta samaruka manya manya wanda sun kai shekara 25 su mudda muku tuwo
3: na'am
2: a can dusi
3: a dusi
2: eh kuma fa tuwon fa babu babu babu babu gishiri
3: ba gishiri me yasa
2: ai to ina da duwa san gishiri akwai abin da ake ce masa tokan sanyi to shine mata da su yi sai ya dauka sai ya bayar sai ya je da shi in ga yaro zairu in garke shi nan ba da karisa shi ba saboda ya girma
3: wanda aka ji aka shashi
2: amma fa
3: yaro dai shekara 15 kai
2: to
3: 13
2: amma fa ba duk baya kwana uku da muku tarbiya kuma da buge ku da tuna muku abin da ke ga muku kun dauka kaman karya ne to wanku wanda yake lura da ku duk sai ya bi ku ya buge ku saboda kar ku manta tarbiyan ba wai ba wai duka ne na halla ila ba a'a amman da buge ku
3: da abuge ku
2: ana duba inda kai ka ce na in an samu kai kana kurzanin naka na maka kai kai to dukan ka daban ne dukan ka daban ne to an kun yi kwana 15 iyayen ku da su dawo su duba ka ce nan
3: za
2: ka yi akwai wani dodon da aka
3: kunsa
2: eh iyayen maza akwai wani dodon da aka kunsa shi a tabbatar maka cewa dodo mutum ne to za dauro shi a kawo shi
3: na'am
2: a gaban ku kuna masa wani waka ogo ogo sai yana rawa
3: ogo ogo ogo
2: yo dai yana rawa
3: wato
2: kuna ana kuna masa tafi
3: na'am
2: I love you kamelan ogo ogo ogo eh manya to ya isa a kunce shi bayan kwana uku ma sa a saki
3: shi ma da sai
2: eh to kun tabbatar da cewa wannan mutum
3: au
2: ma an ka zo ka fada
3: ai koyo ko ka san mutum ne baraka zo ka ce mutum ne
2: ka fada ma mata to akwai wani dutse
3: to
2: sama wanda duna muku wani umbilhu akwai wani turmi can na karfe ciki da a zo a yanka wanda ya fada haddaka shi hada bakin nomi a cinye
3: ka
2: ko ai baraka fanka
3: fada sai ka ji
2: ka fada ka zo gida ka fada kuma duk inda ka je dodo na jinka
3: to
2: ma yayi hunka ne dodo
3: na da hunka ka fada nan sai su kai labarin dodo
2: so an buga kwana 29 da dare da ku zo gidi
3: da ku zo gidi
2: kusa da wani wani guri masauki
3: na'am
2: sai ku sauka guri
3: na'am
2: mun zo da dodo da kwa mata sun taru a cikin gari
3: na'am
2: da ai tuwo da akai maku suwa ne sun da ana iyaye suna manna
3: na'am
2: sai a zo maku ado
3: na'am
2: kawo maku warki ku daura amera
3: daura
2: eh wani ado kaman ulu haka sai a yanke shi sai a gyara shi farida baki kala dai mai kyau dai
3: eh
2: nan daura maka to ba warki a gindinka tukunna ba aso kuma mata su ga kaciyan nan to sai a yi shi da dan duhu sai a daura to sai a zo jera ku ce to kun hago fa kun dawo
1: idan mun dawo bayan an saurari wannan waka za mu ji irin gargadi da ake wa yaran da aka yi wa kaciya da hukuncin karya dokar

0: Shirin mutum da al'adar sake sauraro daga nan Radio BRC Bauchi. Shirin da ke tattauna tarihi da yadda kabilu ke gudanar da bukukuwan su. Zaka iya turo da sakon tambayar ka ko gudumawa ta cikin shirin a 0800 85 1 85 65. Za kuma ka iya sauraron shirin kai tsaye a adireshin mu na internet a www.brcradiobauchi.org. Kafin wannan waka, anan sauraron Malam Suleiman Musa da yake magana kan al'adar bikin kaciya, inda za mu dora kan gargadin da ake yi wa yara idan ana kokarin dawo da su gida bayan kaciyar a kabilar Gezawa.
1: Shi wanda ya fara yankan nan da tambaye ku, kun yaro tawagun hanku ba kun dawo, an kun je gida mai da ku cewa mata yayin ku suce kar ku fada, kar ku ce kun ku shiru, fada ku fada ba, an kun je gida mai da ku fada shiru.
2: Shuru
1: kun kunje gida da ku ce ma mata dodo mutum ne, an je an yanka maku jikinku ne, kuka dawo kun warke ko da ku je ku fada wa mata ku, to bakinku ya subuta ku fada. Akwai dusin karfi, akwai turmin karfi da za mu dawo da mutum kan da muka taru nan, haka da mu taru mu yanka shi mu sa masa bakin nomi a daka shi a rarraba
2: mu cinye.
1: Sai ya bi su da duka cap cap cap
2: cap cap cap cap,
1: sai ya risa
2: da yawan
1: sai ya dawo, to da yawan su, to su uku ne, to sun kai nawa, sun kai kusan misali duk wanda suka yi yankan nan suka yi kaciyan nan, to daɗe biyo yansu daga ciki dukansu ma za su faɗi irin wani kai wanda in an jera su ana ɗan harara su da wani abu haka wuta da gashin kaza kuna zaune haka ba daka daga sai an risa tukunna abi,
2: to
1: shi kenan sai su ɗaura muku da daddare sai da yin yamma yayi, to mata da su tara kara a kofar fa kowane kofar gidan da na ga da zo nuna yara,
2: wani yara da aka suka ciya
1: ke kwana 30 ba din ba gan su ba, to mata suna marmari da su ga yayan su, to duka ya kare baya sai kyawu ga Amira ga wani ado ana ce masa nalanga, to sai sako kai busa
2: sai zama angwayen kaciya.
1: To akwai wani busa ana ce masa wani busan babban dodo,
2: busan babban dodo
1: yana nan da yare muna kiransa shili
2: shili.
1: To sai su fara hurawa sai a jera yara ana tafiya ana tafiya sai a zo kofar sarki, sai mata su haɗa wuta da kara sai a jera yara
2: a
1: kofar sarki, sai a jera yara wani sarkin sabi ya jera su duka, in sun yawa sai a yi kashi biyu, in wannan sun tafi sai a jera sake jera wa yana kowa uwa tana ganin yanta can ba ta isa ta ta ce wani ga yanki can ga wani ga daya ga wani ki can ga wani, to koban gida guda 12 din nan na geji sai an risa duka an nuna su gina
2: an nuna su,
1: sai ya zuwa tana da wani guri a cikin gida sai ya tara su a guri karfe 5 sai su tashi koma bayan gari
2: kawai
1: ai ba su ma'amala da mata, sai ai abinci ko ta uwa za ta yi dan binci madansa sai ya zuwa kai
2: bayan gari, to bayan garin gida ne a
1: guri fili ne kawai aka share shi
2: haka za su je
1: yankin nan an kewaye shi zamanin da a ba su kwana sanin sai dai wuni, zamanin da duhu ne ko ka zo guri ma daga garzu ba, to yanzu sai su sa zana, to an yi kwana uku sai a zo da amiran da nake gaya maka da warki sai a zo a daura musu, in an daura musu gashi gari kuma sai a yi wani rawa wanda da kunsa babban dodo mutane 12 ne za su je su ɗauko ganyen daga dusin zaranda, sai a zaɓi namiji mai ƙarfi babba sai a zo ɗaura shi cikin dodo don ganyensa fa ya kai ganye, amma na ɗaura ma mutum ɗaya safi gaskiya mai shi in ga gani ne ka ce mutum ba zai iya tafiya ba, to shi gina sai a ɗauro shi yara suna binsa sai a zo a yi rawa, to ranar fa uwa da ta ga ya ɗa ɓolo-ɓolo rana ne wannan. Shi kenan sai a wuni karfe 6 sai a ɗebe su a kwashe dodo sai dodo ya tafi ya ji dusi ko kuma ya gudu wannan kuma sai a raba su daki-daki.
2: Ok, daga nan ne da a mai dukwa gidansa?
1: Ba can ƙauye ba a cikin garin.
2: To
1: gurin ku kwanan ku waje ɗaya amma da a raba ku bibbi ku je gidan wani a ba ku abinci ku ci.
2: Ko har yanzu dai
1: a wata? Ko yanzu sai an yi wata. Ai ba a je gida ba tukunna. Sai an yi wata.
2: Wata?
1: Sakwai wani biki mai daukan dawa. To za a zuwa kusa dodona guda 4 su ma sai a bi gida-gida da wa'annan 'yan shaɗi sai ya wuce sai ya yi wani biki wai shi bikin babban dodo shi ma za a zo da yaran har yanzu ba su tafi gida ba
2: to
1: shi ma haka to akwai na karshe shine lalasi
2: lalasi
1: yawa shine bikin karshe da dauro dodo na guda hudu
2: a tare a zuru
1: eh
2: a lokaci guda
1: na'am gidan nan biyu gidan mu guda biyu
2: mm.
1: gidan garko da gidan yari dai dai to sai a zo a yi rawa rawan dodo to daga nan yaro zai tafi gida wajen uwansa an sallame shi daga sha kome ya koma gida amma dai takara karka je ka ce ka san nan fa yana kunninka karka yarda in an ganka kana wasa da yan mata in yayanka waiwaye ya ganka to ka bar gurin da kai ba kuma ba mu ba kai sa dare yayi ka ji bacci ka je dakin uwanka ka kwanta a'a akwai zaure a waje wanda za ku kwanta da iyayenku in an ci abinci ga danki ku kwanta ba mu mu'amala da mata ko gobe kuma wanda ba su musulun da ba kai ki insha Allah
0: godiya Malam Suleiman Musa da wannan tarihi kan al'adar bikin kaciya a kabilar Gezawa idan Allah ya kai mamako mai zuwa za mu karkare bisa yadda ake bikin al'ada na shekara-shekara a kabilar Gezawa da ake kira Warbada a madadin gidan rediyon Bauchi BRC da ke daukar nauyin kawo muku shirin mai lura da shirin Rabi Iliyasu ni da na gabatar Uzair Dauda Bunga ke fatan mu zamto masu sanin asalin al'ada cikin kabilar da ka taso.
3: Madalla mutum da al'adarsa kenan ka saurara shirin wadda zo muku daga nan biyar sito a kan mita 94.6 idan Allah ya kai mu ranar Juma'a da misalin karfe 10:30 na dare za a ji mu dauki da wato maimacin wannan shirin. Biyar sito ake sauraro kan mita 94.6 kuma yadda muka bayyana muku za mu kawo muku wato tafsirin Sheikh Fatihi Dahir Bauchi da misalin karfe 9:30. Yanzu agogo muna cewa karfe 9:19.

0: in Oma. Ya ye kala tu
1: ya re oba ne ga ga ga
0: o inda kala tu na han kya ta da
1: ba lo ga la ka ko da lo
0: ga ji da di na duniya ga nananga dunni de sukachiwa kuma nananga dunni de akachiwa kuma nananga dunni de akachiwa to yanzu na dai bal jagune.

0: sauraro. Barkanmu da arzikin sake saduwa ta cikin wannan shiri na daga taskar El Press. Shirye-shirye yana ci gaba da kankama da daukar miƙati kan hanyoyi mabambanta da shirin El Press ke bullo da su a jihar Bauchi don inganta harkokin kiwo da kasuwancin dabbobin. A kwanakin nan, gwamnatin jihar Bauchi ta hannun ofishin shirin El Press na jiha ta rabar da injinan sarrafa abincin dabbobi a zamanance da kuma babura masu yawa a yunkurin samar da mafita kan dabarun kiwo a faɗin jiha. Bikin rabon da ya kasance a farfajiyar hukumar shirin bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi BSADP, babban jami'in shirin El Press a jihar Bauchi, Dr. Musa Adamuwan, cikin jawabin maraba da baki ya bayyana dalilin bullo da tsarin ga makiyaya.
1: Muna duka godiyarmu ga Allah subhanahu wata'ala da ya bamu wannan dama a yau muke kaddamarwa da raba waɗannan mashina ko abin aiki na sarrafa abin da muke kira crop residue, da amfanin gonar da aka gama ɗaukar amfanin da mutum zai ci ya yi amfani da shi a iyalinsa, shi ma ba a barin sai lalace a banza. Don haka muka san cewa za mu ci tallafa wa su mutanen makiyaya cewa a ba su wannan injina wanda sauƙaƙa musu yadda za su sarrafa wannan residue na gona wanda ana ganin sa mafi yawan sa kamar asara ne, ana barin sai lalace, amma za ka iya nika shi ka barza shi ka sa shi a buhu ka ajiye ka biyo dabba kuma ya bata abubuwan da take bukata. Shi yasa muka yi tunanin cewa muka kasafta shi wannan shiri na El Press ya zo da tsari daban-daban wanda aka sa shi a cikin tsari guda biyar. Mu a Bauchi State mun ɗauki wani balocin da muke kira ɓangare wanda za mu ƙoƙarin mu ga mun haɓaka shi ne ɓangare guda uku, ɓangaren harkar kiwo na dabbobi masu madara da ɓangaren harkar kiwo na dabbobi masu nama da ɓangaren harkar kiwo na ƙananan dabbobi. Shi ya sa muka bi muka tsara abin da muke yi shi ne muna amfani da cluster. In aka ce cluster ba association ba ne guda ɗaya, ba community ne guda ɗaya ba, formation na association and community abu ɗaya shi yake miki ne zama cluster. Abin da ya sa muke haka, in aka yi abin da ba za a ce dukkan irin al'umma da Allah ya koya mana a jihar Bauchi, in ka ce za ka wadata su da dukkan wannan mashina za su zama wasu ba su da amfani a wasu. Amma akwai wanda duk lokacin da aka ɗauki wani community yana nan kowa zai iya ɗauka wasu da cluster ɗin ya zo ya kula da shi ya gyara amfaninsa ya ajiye wani ba ya karɓa ya yi. Shi ne tsarinmu, don haka muka ɗauki wannan tsari aka raba shi ƙarƙashin wannan cluster. Kuma a yau mun tsara cewa muna da cluster tare da kuma sayan nan muna da abin da muke kiransa crop residue crusher da crop residue chopper. Ita crusher tana duka kara ne ya koma ko totuwa ya koma kamar dusa da dabba za ta iya cin sa, shi kuma chopper yana danna tsakarar ne ya zama guntu-guntu yadda dabba za ta bada ana tashi ba. Muka ɗauki wannan kaya aka bi wa mutane a community din kowanne mun so guda ɗari-ɗari don a gwaji a gaba insha Allahu da taimakon shi mai girma kwamishina kuma shi mai gida gaba ɗaya gwamnan Bauchi. Za a ga insha Allahu a cikin shekarar nan irin kayan da za su yi a raba wa mutanen makiyaya da manoma da suke da. Fatanmu shi ne wannan injina da za a bayar kowane cluster na biyu za a ba su chopper guda 40, za a ba su crusher guda 40. Su kuma kowane chopper kowane cluster din suna da sub-clusters a ƙasarsu. Kuma kowace sub-cluster din nan ta rabu a cikin local governments ɗinmu guda 20 da suke jihar Bauchi, ba ɓangare da yanayi aka ɗauka ba. Kuma haka su ma wannan main cluster na dairy din na beef su ma za a ba su wannan 40-40 saboda kuma bukatu na dabbobi yana da sauki su musamman ƙananan dabbobi su kuma za a ba su 20-20 saboda mu ga yadda kamun ruwan abin zai tafi. Akwai wanda aka yi tunanin mafi yawa a nan a shekarar da muka fara implementer din mun ta yin abin da ake kira capacity building ko horaswa da aka ce wannan horaswa ba a yi ta a banza, an yi ta ne don a kawo ilimi da su makiyaya da kuma wanda dama suke iddila da ilimi a harkar kiwon dabbobi a ƙara musu ilimin. A cikinsu aka zaɓi wasu mutum 20 a kowace local government wanda za a biyo kowane mutum ɗaya mashin da zai na isarwa wannan kusa da mu sakonin da suke kusa da mu da kuma irin shawarwarin da za a ba su. Jiya wannan shine kayayyakin da muka tsara za mu bayar, ayyuka da aka gabatar a jiha kuma da wanda ake gabatarwa kusan shi MC Dimo kuma shi ne communication officer na project din nan, yayi bayani akan cewa irin abin da aka saya ko da aikin da aka fara. Kusan mafi yawan mutane yanzu kaje a local government akalla 15 a jihar Bauchi, yanzu haka muna nan ana gida musu fata don a samu nama mai tsafta. Kusan local government 15 yanzu haka wannan kowa a yau ne, kuma akwai veterinary clinic da aka gina a garin Azare da Bauchi ga nan kusa da mu kwanta wata kanta ana gida AI center don mu ga yadda za mu haɓaka shi dabbobin mu na gida da ke nan su zama sun haɓaka sun ba da abin da yake da dabbobin mu da za su bayar. Sannan akwai farmacy school da ake ginawa a tattalin kwallata wajen kanta din nan. Shi farmacy school nan wanda yake gidan gona ya samu amfanin farmacy school, za a je gefe ne a zauna da a ƙauye a samu masu ɗan ilimi a musu training su kuma suna cewa sakon al'ummar da suke wajen. To za mu na zaɓowa mutane a mu haɗa gwiwa da ita ma'aikatar a makarantar kula da harkar noma ta jihar Bauchi, sai ana horas da mutane din a kare wanda za su samu ilimin da za su yi sauran al'ummar su a wuri. Waɗannan su ne kaɗan daga ayyuka da aka fara ake yi su ban faɗi babban aiki wanda daga jima ko na ba mu dama yanzu haka duk wanda zai je neman katabo in ya duba jejin galandi zai ga mun keɓa abu hekta 100 wanda ake gina wani gari da muke kira sa Life of Service Center. Wannan Life of Service Center duk abin da ake buƙata na harkar kiwo zai kusa a ciki, kuma ana nan ana aiki ba da rai ba rana, wanda insha Allah muna sa rai kafin ƙarshen shekarar nan da zama da an buɗe wannan guri kowa ya shaida cewa za a yi aiki a cikinsa.
0: Dr. Musa Adamu.

0: Tamadar CTFM haka mai ta 94.6 aka saurari maimaitin shirin mu na Taskar El Press da fatan mai sauraro ya ji dadin kasancewa tare da mu sai a kasance tare da mu ranar Lahadi da misalin karfe 9:03 na dare dan jin wani sabon shirin agogon mu na cewa karfe 12 daidai kuma a daidai wannan lokaci muke ma mai sauraro lalle marhaban shugowar mu ga wannan zango na rana mudun aiki da fatan mai sauraro ana nan ana gudanar da ayyuka cikin kwanciyar hankali ni ce mai suna Luzar Folmi wanda na karbi ragamar shirin a wurin shi tuka manzo wato TMC kenan ni zan kasance tare da ku daga yanzu har zuwa karfe 6 na maraici kuma a daidai wannan lokaci muna dauke da shirye-shirye masu ilmantarwa fadakarwa da nishadantarwa daga yanzu har zuwa karfe 12:03 mai sauraro za mu kawo muku dan tallace-tallace a daidai 12:03 akwai mu dauke da shirin mu na mazanjiya zai kai mu zuwa karfe 12:30 a daidai da misalin karfe 12:30 muke sa ran ka mai sauraro shirin mu nan na biki bidiri shirin biki bidiri shi zai kai mu zuwa karfe 1 daidai kuma a daidai lokacin ne muke sa ka mai sauraro labaran duniya da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da BRC2 FM akan mita 94.6
1: kenan wato iyali na ba sa iya sati daya ba tare da hayaniya ba an sarrafa magista ne daga waken soya da aka tsuma albasa barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kadai ta sani shinkafa ta gargajiya da ta ji hadin magi a wannan ranar asabar din zo cikin lumana ko kada ka zo Magista na sa kowane abinci ya zama na musamman da lokaci na musamman da ba za a iya mantawa ba. Ni da Magi mun dace sosai tare.
2: Allah ya kawo mu shekara ta kewayo yayin da miliyoyin maniyata daga sassan kasashen musulmin duniya ke ta tururuwa ayari zuwa kasa mai tsarki don sauke faralin shekara ta 1447 wato 2026 miladiya hukumar gudanarwa ta BRC na albishirin kawo muku shiri sananne na Haji Mubarak wanda ke karade bangarori na aikin haji kama daga kawo rahotanni hirar sharhi da matsokace duk domin bayyana halin da alhazan duniya ke ciki a wannan babban saboda haka in akullun ku ke sada zumunci na abokan hulɗoyi daidai kun jama'a da ƴan kasuwa ko far shirin abu da take tallafi ko gudumawa tallata hajoji gami da manufofin ku mazan gudumawa a shirin Haji Mubarak za ku iya tuntubar lambar waya 0803-794-35 ko kai tsaye a ziyarci BRC dake kan titin Ahmadu Bello a Bauchi shirin Haji Mubarak kadai ta BRC

0: Allah. Ranar 29 Satumban 2009 al'umman kasar da suka yi babbar rashi da ya shafi al'umman kasar nan baki daya, rasuwar mai martaba sarkin Dars Alhaji Dr. Bilyamin Usman. Mai martaba sarkin Dars Alhaji Bilyamin Usman ya rasu ne a daren 29 ga watan Satumban na 2009 washe gari da safe aka tashi da jimamin rasuwan a kasar nan baki daya. Sarki margayi Bilyamin Usman ya bayar da gudumawa mai yawa wajen ci gaban al'umman Dars da ma kasa baki daya, kamar yadda magabata suka bayyana. A shirin da ya gabaci wannan, an ji murɗe daga cikin makusancinsa Galadiman Dars, injiniya Muhammad Damina, tsohon kwamishinan yaɗa labarai a jiha, inda yake bayyana kaɗan daga cikin abubuwan da ya sani na gudumawa da mai martaba sarkin Dars ɗin margayi Alhaji Bilyamin Usman ya bayar domin ci gaban al'umman ƙasar nan baki ɗaya. A cikin ci gaban shirin tamu da Galadiman Dars, injiniya Muhammad Damina ya bayyana irin zamantakewar da suka yi da mai martaba sarkin Dars ɗin Alhaji Bilyamin Usman, yayin da ya kammala karatu ya tafi aiki a wani jiha da shi da abokanayensa na karkara.
1: To lokacin da yake ya kasance yana karatu, yakan zo ya yi hutunsa ya koma, kuma in ya zo ɗin za a ga gida a cike, mutane suna hira ana dariya. In yana da wani abu ya musu, in bai da shi shikenan. Lokacin yana student ne, lokacin da ya zo ya zama kantowa ne kan, in ya zo kan ba mu gana. A da ya zama kantowa kowa yana bijibijai, masu riga, masu kuɗi, kowa da ya zo gari kan garin ya zama kamar sallah ne. Lokacin da ya zo gari ya canza.
0: Mai martaba shi ne babba wajen mabasa?
1: A shi ne na 17. Abin da ya faru, ta san mu al'adarmu na Jarawa, babban ɗan shi yake sarauta. To shi da ya zo Allah ya tarfa wa garinsa nono, babban ɗan sai ya rasu. Ana gab da uban kuma zai rasu, sai babban ɗan ya rasu. To da ya zo ya rasu, shi ne kawai wanda ya buku kuma yake babban matsayi. Sai suka taru, mutane suka ce a ba za su ba kowa ba sai shi. Shi bai nema ba, don shi da uwansa ma yake nema ɗan iya. Suka ce a babu, in dai bai so sai da nema a wani wuri a ɗauka. Kaji yadda nasu yake dama automatic muna mu babban ɗa shi ne sarki a ramu na Jarawa. To shi wannan da ya zo ya rasu babu, mabiyan babu, su masu sun manyanta lokacin. To shi ne na 17 a haihuwa a wajen babu. Allah ya ba shi sarautar da su.
0: Wani abu ne a rayuwar bokinka kuma mai martaba.
1: Kuma maki a suna da yawa da ita yi. Yadda yake salon mulkinsa ma kawai in ka ga abu wasu lokacin sun ɗaure sun tanke sai ka rasa yadda zai yi. Shi ko sai abin sai ya ba shi dariya. Dariya kan ba shi, wala dariya kan ba shi. Sai ga ya warware abin shi cikin sakon cikin wasa ma ba za ka ma san an kama ai wani abu ba. Kuma ba da wuya ka ga fushinsa, amma kamar yadda na faɗa maka na ce idan ya yi fushin nan fa to sai ya sani, sai kai ma ka sani. Amma da wuya sai kai ta yi yana kallon ka, amma ran da ya ɗora.
0: To sai ya murgaye ya ƙare da rikici ne na karkara na wani mutane.
1: Wai wai wai wai wai kai ma ka sani, yau a ɗebo jiki a zo, yau a ɗebo a na iyaka ne, a na sarauta ne, a abu wannan bai yadda ba abin nan. Ko kuma a 'yan siyasa sun shiga cikin sarauta ne, aka dai aka ta fama ka gani mutum kana zaune kawai sai ga an ɗebo jiki an zo. Ko kuma aka ji an yi faɗa an faffasa kai an zo, ya warware abubuwa su koma. Haka dai ake ta yi. Wani wuri ma yakan je da kansa ne je gani. Na tuna akwai shekaran da muke tafiya rangadi tsakanin Ɗur da Baraza, suna faɗa tsakaninsu za ta faffasa jininsu kai. Aka je sarki ya sauka kira su, wasu magana sai shirya su. Daga nan har tun lokacin kullum suna kama uwa da uba ɗaya ne shirya su. To shi irin wannan rikici ba ya damun shi abin da ya shafi ƙasa.
0: To a jibilaci kuma a ƙarshe, mene ne fatarka ga al'umman ƙaramar hukumar Dars da na jihar Bauchi kan irin gudumawa da mai martaba marigayi Bilyamin Usman ya bayar domin cigaban al'umma?
1: Ina roƙo musamman wa mutanenmu na Dars su bi matakin da ya ɗauka a rayuwarsa, mataki na haƙuri da kuma jajircewa akan abu a sami mafita, samu a sami cigaba. Don shi duk abin da za a yi na cigaban Dars, to komai wulakanta shi za ka yi bai damuwa, zai yi. Kuma musamman mutanen Bauchi a so juna, haɗin kai abin da ya ta damuwa da shi kenan. Haɗin kai yana so a rika haɗin kai, a sami cigaba, kowa ya ji daɗi. In an sami haɗin kai za a ci gaba, za a sami walwalan jama'a, talakawa za su fita cikin kan.
0: Galadiman Dars, injiniya. kwamishinan yada labarai makusanci ga ke bayani na tarihin gwagwarmayan sarkin Biliyamin Ottoman Ajendas Alhaji Alhassan Sadiq tsohon kwamishinan zabe na jiha yana ɗaya daga cikin waɗanda suka gudanar da rayuwa na yarinta da mai martaba sarkin das din marigayi Alhaji Biliyamin Ottoman cikin shirinsa da wannan shirin ya bayyana irin yadda rayuwarsu na yarinta ya kasance har zuwa lokacin da suka mallaki hankalin kansu
2: Biliyamin Ottoman Amini na ne kudda kud kuma yakin kullin baraza amana girme shi ni na girme wansa Muhammadu dan Iyandas Biliyamin naturally ya tashi very intelligent kuma dan trouble don kusan muna yara duka ba Biliyamin wanda yake jin shakka banda ni da wani shi ana kira sanya ko dan tafi dandas dan tafi dandas ya rika lura da masu dambe saboda kai ya iya dambe sosai ni kuma dan kauye sai zaka taitawa wani wanka Allah ke kamal din nan to sai ka sami kawan da aka haife ni shel gwantar to ni kuma a don rafin kamal din na ta kokawa sosai kana kare ka ya taba ni in ka da shi to yana jin shakkan Yakubu nyako ko da nyako ya iya dambe to mu kawai sai je mana sai muka zama kamar su private a sapna sa amma friends ne amma kuma kamar PA da ASA ne to amma don ka girmi bari ga Biliyamin da 10 years baka wuce tsalle mare ka ba mai neman trouble ne but very intelligent to saboda ka muka tashi tare kuma but Allah ba shi very intelligent yana da kwakwalwa saboda haka ya zama ina sha'awa saboda intelligence na shi to ni duk da yaran kaya ne ya ta wanda uwa da uba da take auren babban dan sarki marigayi Chiromantas wanda ga baya aka canja masa sarauta sardauna ya canja masa sarauta ya zama magajin gari da sardauna ta tuwa da sarki Usman Magayakar ce ya gabatar da mutanen su duka ya zo kan Ibrahim sai ce wannan Ibrahim shine Chiromantas babban dana sardauna ce babban dan ka shine Chiromantas to na cire shi daga Chiromantas daga yau ya ce to ranka ya rasu to sai me na canja masa ya zama magaji magajin gari yana jiran ka ka amsa kiran Ubangiji sa'an ne ya gaje ka kaji logically shine aka ce sai zo bi arifini dadari magajin gari to magajin gari wani ya girme ne da akalla shekara 10 to muna nan aka mafi na tun kafin rasuwarsa gudan hukuni tsuroma ka sa kanin kanan za mu kira na da Hassan mafakaicin zangoni in kunga ka sa Hassan a makaranta da ziwa ido Allah ziwa na bara to na boko fa yace ban san boko ba duk abin da kai daidai ne ka zo ni ya da asa ne a makarantar wani makarantar kauye wanda village da yana aka fiye ne ya fi kusa da wani sai sam na abin da baba na ya fi shi ne aka fi da su Asa na girbi ko ban girme ka ba kito manyan gobe ya ce ku sara da makaranta ku kamar yara da kunni ya girme kaka ku sara kuna sai ku dan sa yara makana ku dan sa makalmi a makarantan to ba filin protest sarki ma sana shi sai ka sa ku kana to ni ko san da na girma duk rani ina iya fadan das saboda ya tashi tana auren ciron babban dan sarki. To ana fara da mana san koma shalguntar inda aka haife ni hanyar Traore to saboda in kiwon tumaki. To saboda haka kafin baya abin da yaron cikin garin da sai gwada mini don a wurin nake duk dry season da rani. To da damana ne yake komawa Tokyo. An zo Liamini very intelligent kuma to shi ne sai aka sa ni makaranta shi Liamini na ajo kuɗi. Muna nan da yake is very intelligent kuma our skin naturally Allah mahaliccinmu ya ba ni intelligence tun na karmi yaro. To barawar kwale kuma sai zamanto principals na provincial secondary schools na arewa su yi protest don mai ana liban best yara a kai su barewa sa'anin an ce rizal ya fito a ce sun yi kokari bayan su an ba su kai su barewa college an fi ba su malamai turawa saboda haka wannan protest sai sa dole ne sai na tafi provincial secondary kira amina mun zo kware da kudu kudu domin shi dan to ayo da problem ne 10 years reka yudin ni yama re ni dan da dan ka da shi kunta kuma yama re shi daddam ba shi daddam ne shi to mu sai kyale mu to haka muka yi ta tafiya to har yanzu na ce muka yana gama secondary school ga gama kafin ni kuma gama gwamnati college.

0: Mai sauraron gidan rediyon Bauchi, sannun mu da warhaka, barkanmu da arzikin sake kasancewa tare da kai a daidai wannan lokaci, yanda muke gabatar da shirin biki. Wai ana maka kwanan Amina?
1: Ai, ka san ana auren Raki fa wannan shekarar
0: matula. To ake san Allah?
1: Ana aure.
0: Haka ake so, idan an yi auren nan kuma.
1: Sai fatan cewa Allah ya sa a yi a sa'a. Ya ba da zaman lafiya.
0: Haka yake, kuma ake san akan san ba a sanin irin yawan mutuwan shi, ita ma ba a fatanta. Ana fatan Allah a zauna mutuka raba.
1: Yanzu kafin nan dai bari mu bi mu je mu saurari sigar. Da wannan aure ta kasance.
0: Haka yake, mai sauraro. Ga sigar ita wannan auren.
2: Nasiru neman auren yarka Zainab a wurinka.
3: Ni Adamu Abdullahi Galambi na baka yata Zainab a bisa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
2: Akan sadaki 150,000. 150,000.
3: To alhamdulillah mun karbi sarakin sa naira 150.
2: To na amsa.
4: Ado a baya an siga. An siga shi wani yiwu. Amarya ya bai wa wakilin miji mafi da jini ya sadaki sun buɗe da hannu. Allah sai albarka shi wannan aure. Allah sai albarka shi wannan aure. Saboda haka ban ba ta lokaci ba sun ba da nigil kai. Alhamdulillah rabbil alamin arhamar rahimar rahimi. Ya kana abubuwa ya kana sabuwa. Ya kana abubuwa ya kana sabuwa. Ya kana abubuwa ya kana sabuwa. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim.
0: So, Amina, mun dawo.
1: Matala, ka san wannan siga da muka saurara iyalan marigayi dan Lami Garba, Zannan Galambi, da na Muhammad dan Lami Garba ne suka amince suka kulla aure a tsakanin ƴaƴan su. Aliyu Sadiq Zanna da aka fi sani da suna Alios da kuma amaryarsa Zainab Muhammad Dallami da aka fi sani da Antizi. Wannan aure an ɗora shi ne a ranar 28 ga watan Maris na shekara ta 2026 da misalin karfe 11 a kan titin Nasarawa kusa da tsohon gidan Bredi na wato gidan Bredi na Abu Naka Special Bread da ke opposite da masallacin Izala na Bauchi.
0: A nan titin Nasarawa kenan. To haka yake, da fatan kuma mutane sun samu halatta sosai da sosai kuma yin jinkirin da wajen wannan biki.
1: Da abokan arziki suna bada gudunmawa wajen wannan, saboda yanzu ka san murtala abubuwa idan ba irin biki kurusuwa ba.
0: Suna
1: iyakacinmu ne siyasa mata, amma rasuwa haka ko aure shine ƴan uwa akan haɗu maza da mata. Wai da ma lokacin zaka ga an yi irin shekara nawa ba
0: ba sai kaga,
1: saboda yanzu zumuncin yana karanci a gurin wasu.
0: Wato wasu sukan ce abubuwa ne kan musu yawa Amina, shi yasa wai ziyaran bai samuwa sakamakon akwai wannan yana da abu kaza, wannan yana da abu kaza, yana da abu kuma kabilar wannan, to ba za ka yi wannan shi zumuncin ba. Yana da kyau a ringa dan ajiye wasu abubuwa sai a ringa saduwa, saboda ita zumuncin tana da amfani sosai sosai a rayuwar dan adam.
1: To haka yake, yanzu kafin mu zo mu bi sawun abokin aiki mai sauraro, bari mu lula ta cikin wannan shiri na biki bidire.
0: Mai sauraro, karka da kunnanka.

0: tí ọmọ ndawo anintako nji yeda
1: adamu muhammad
2: ku yaure dan ku hayyafa zanne alfahari da kura nan gobe shirin biki bidiri na wannan mako ya samu halattan auren Aliyu Sadiq Zanna bayan kammala dauran auren ne muka samu zantawa da waliyin amarya da wakilin ango kuma sun tofa albarkatun bakin su
3: sunana Nasiru Garba
2: shi kai menene a wannan aure
3: to ni kanin ma'aikin ango ne
2: kai ne alwali kenan
3: ni alwaliyin ango
2: so wani jan hankali za kai wannan ango akan zamantakewar sana aure
3: to shi aure ai shi wata abu ce wanda idan ubangiji Allah ya dora maka ita wata nauyi ce da Allah ubangiji ya dora maka wanda ba kowa bace kuma ba wanda Allah ubangiji ya ce sa ma yake da rago ba so ni jan hankali zan yi masa ne shi ne ya rike amana ya iya bakin kokarin sa ya rike amana an dauki auren amanan wannan yari an bashi saboda kai ya bakin kokarin sa yayi abin da ya ga zai yi kare to ya matakin sa sauran
4: sunana Adamu Abdullahi Galambi zannan kasar Galambi ni mahaifi ne ga Zainabu Muhammad wanda aka aurenta ma Aliyu Sadiq Zanna assalamu alaikum
2: to yau Allah ya azurta ta da ya a wajenka Allah ya azurta ta da yin aure shin wajen hankali za ka yi mata akan zamantakewa irin na aure
4: ga hankali shine mu dai mun ba ta tarbiya ya inda Allah ya ba mu dama mu mata ya ce a wajen mu tana da nutsuwa tana da hankali ta yi karatu ta sauke alƙur'ani kuma tana da kokari sosai sosai abinda muke mata addu'a Allah ubangiji ya ba su zaman lafiya ita da mijinta Allah ubangiji ya ba su zaman lafiya
2: uban amarya kuma uban ango ya ja hankalin ma'auratan akan zamantakewa irin na aure yadda yake cewa lallai idan suka zauna zumuncin su da samun yalwatuwa
5: to tunda ake dawar aure a dangin mu ba a taba mun auren da ya mini dadi kamar na yau din nan na Adamu da wasa ba saboda me wa da kani ne kuma dan uwan yaro suka girma tare kuma da wannan afimace wannan afimace aka hada ka san zumunci yayi to ubangiji Allah ya musu albarka basu taba ba ni ne tuta a gaban saboda me ni ne kawai na taba wannan aure yau shekara na 45 mata na ko ya je ba taba yi ba
2: daga bisani mun ji daga bakin wasu yan uwan ango yadda suka nuna farin cikin su a bisa wannan rana
6: banyayan mu ne gaskiya ba madan uwana ne
2: so ya kake ji a matsayin yau Allah ya azurta shi da yin aure yaya kaji
6: gaskiya ina cikin farin ciki ina jin dadi yayan mu ya aure kuma gaskiya Allah ya ba su zaman lafiya
2: shin farko za ka gabata man da sunanka
7: sunana Abdullahi
2: shin me wani farin ciki kake yi a bisa auren da dan uwanka yi
7: ya yana cikin farin cikin da bayan misaltuwa Allah ya azurta ya babban yayan mu da mata Allah ya masa arziki ya azurta shi da kudin da har yasa yayi aure kuma Allah ya taimake su Allah ya ba su zaman lafiya
8: da yin aure gaskiya ina cikin farin ciki matuƙa sosai farin ciki mara misaltuwa kuma ina musu fatan Allah ya ba su zaman lafiya sosai
2: wani addu'a zakai ko wani jan hankali zakai wa yayan naka
8: idan masa jan hankalin ba wani wannan bane abun an ma wannan din sa so ko yi kula da ita ya zama duk wani hakkinta da ya zama addini ya dora masa akan sa ya ga ya soke da kokarin kuma tarbiyyar yara da sauran abubuwa Allah ya ba su zaman lafiya
2: su ma dai abokan ango sun nuna farin cikin su ne a bisa wannan rana na auren abokin nasu
9: farko sunana Kamaluddin Ufa ni ne babba Amina Angu wanda muka gwagwarmaya tun daga yarin ta har rana irin yau da Allah ya kawo mu daurin auren sa muna masu farin ciki ga munan mun taru daga abokan wanda aka shekara aru aru wanda bamu sadu ba zuwa wanda aka hadu kwanan nan ga munan Allah ubangiji ya kawo mu gurin daurin aure
10: shi wani fata ko shawari zaka ba mu wannan abokinaka a kasancewan sa yanzu ya fara yayi aure
9: to a gaskiyar magana shine shawarin da ya guda ɗaya ne wanda tun muna yara bamu da hankali muke ji ana faɗa kullun in an yi aure tun muna kananu muna ji ana cewa ayi hakuri ayi hakuri ayi hakuri so kuma hakurin nan shi muka ga iyayenmu suna yi a gaban mu zai abin da bai kamata ba amma dai

0: ka dauka aka bashi dole ne ya kasance mai hakuri.
1: Sunana Abubakar Adamu.
2: Menene alaƙinka da wannan ango?
1: Ango abokina ne kuma aboki amini ma sai da ce. Alhamdulillah mun yi zaman lafiya sosai daga lokacin da muka haɗu har zuwa yanzu da Allah ya kawo mu lokacin aurensa.
2: To gashi Allah ya azurta shi da yin aure, wani addu'a za ka yi masa?
1: Addu'a na aure abu ne wanda dama akasari ake yi, wanda kuma kowa duk wanda ya aure dama fatan shi shine zaman lafiyar nan. Shi duk lokacin da kaga aure ana zaman lafiya, ma'aurata suna farin ciki, to hakuri suka yi, ba wai kawai jin daɗin ne zalla suka samu ba. Saboda haka wannan hakurin da shi ne ake yi, da shi ake samun ci gaban rayuwa, har a ganku kaman kun zamo ƴan uwan juna tsakaninka da matanka. Saboda haka hakuri ango da aka yi, ka zame mata tamkar uba tunda ka dauko ta daga gaban iyayenta. Ka gode cewa eh da ka iya mai mata gurbin ubanta, to sai ka mai. Hakkin mata yakan kama mazaje tun a duniya, saboda haka kai kokari kaga kai wannan hakkin bai kama ka ba, ka sauke shi. Allah ya taimake ka ya baka ikon sauke wannan nauyin da ka dauko wa kanka.
2: Karshen rahoton kenan. Adamu Muhammad biki bidiri.
3: To haka yake Amina, kin ji yadda Adamu yake fadan irin abubuwan da aka yi a wajen shi wannan wato taron daurin aure din, kuma abinda zai dada jawo hankalin ki Amina ko kuma mai sauraro, wannan bikin ba a masallaci a bakin titi yake, wannan kan titi guda biyu na zuwa da na komo, wannan duka an cika shi.
4: To
3: da kake cewa wannan aure dan dangi ne ko kuma ce ayyan dangi ne, an cika wannan har ana bada hakuri wa masu motoci da masu duka dai masu abun hawa, ana ba su hakuri ne sakamakon su dan yi hakuri su jira in Allah ya sa aka dan kammala shi wannan daura auren sai su zo su ci gaba da wucewa. Kuma abin da zai dada miki dai dada bada sha'awa, masu abun hawa ba su hankalin su bai tashi ba, sun hakura har aka idan da shi wannan auren kafin suka fara wucewa. Amina, tsabarin da Adamu da suka je wannan wurin,
4: za su yi kokari su bai wa marar da kunya,
3: gaskiya ne,
4: su yi kuma kokari su yi amfani da irin shawarwarin da aka ba su
3: sosai
4: domin a samu wannan aure a cimma na nasara, na samun ɗabbaka shi a zauna lafiya ba tare da samun matsala ba.
3: Haka yake, kin san zaman lafiya ya fi zama dan sarki.
4: Eh, kuma mai sauraro kar ka shagala shirin biki bidiri kake sauraro ta BRC2FM. Za mu bi sawun abokiyar aiki Hajara Babuye Gambaki domin ta bayyano mana irin abubuwan da suka wakana ta bangaren ita a amarya.
3: Gambaki gare ki.
5: Biki bidiri aure shine sahihiyar hanya wajen samun zuri'a mai kyau, gami da daraja tare da mutuntawa. Don haka ne ma wannan sati shirin biki bidiri ya ziyarci auren Aliyu Sadiq Zanna alias da amaryarsa Zainab Muhammad Dallami wadda aka fi sani da Aunty Z. Mun samu zantawa da ƴan uwan ango da amarya kamar haka.
6: Sunana Asiya Abdullahi. Asiya, matsayinki na menene a wannan biki da muka gani?
7: A matsayina na kanwan uban ango kuma kanwan uban amarya.
6: Haka wato tuwo na maina ne bikin?
7: Tuwo na maina insha Allah, muna fatan alkhairi.
6: Allah ya sa tuwo.
7: Amin ya
6: Allah. Na ji kiɗa na tashi, yau me ake yi?
7: Yau muna kamu da yardar Allah. Jiya mun yi galambawa de.
6: Galambawa de.
7: Eh, da yardar Allah.
6: Yau galambi kenan.
7: Eh, galambawa ne mu.
6: Ayya haka.
5: Ita ma mahaifiyar amarya ta ce hakuri shine ginshikin zaman aure, wanda da hakan ake samun zuriya daye ba.
8: 94.6 BRC Radio.
9: Suna Aisha.
8: Umma BRC bautikin ta uwa mabaya mama.
6: Amaryar, yau to shine bikinki na yake ciki.
9: Na da su zaman nan Allah ya kada. Allah da yake cikin alkhairar da yake ciki, Allah ya tabbatar mana da shi.
6: Amin ya Allah.
9: Shi da addu'o'i.
6: To maman zai ke ce uwa ga Zainab, wani tuno ta zaki da alkhairinta da take aikawatarwa a cikin gida, wanda idan gari ya waye kila zaki ce zai sai ki tuno kuma yau fa zai ta tafi lakinta.
9: Gaskiya siya ku alkhairi.
6: Sai hakuri, Allah sarki.
5: Kakar amarya ta tofa albarkacin bakinta kamar haka.
10: Suna nan nan na fada miki jiya. Ni kakanta ne.
6: To shi yawa na murna.

0: dan ganin jikarta
1: wallahi munnan ta je gidan mijinta
2: haka
1: wallahi farin ciki ah kai bari kayin nan kar ki damu
0: farin ciki kan farin ciki
1: ai sosai ma
0: haka to wani shawara zaki ba ta na ganin cewa ta rike mijinta
1: ai wallahi shawarin nan kan mun riga mun gama da ita tun yau kwana nan muna ta yi Allah dai ya bada zaman lafiya
0: amin ya
1: yauwa Allah ya sanya alkai
0: me zaki cewa Aliyu ganin cewa
1: Allah ya bada ciki da goyon nan da wata taran je angon zoma
3: gaggwan ango ita ma dace bikin nasu duka daya ne domin kuwa auren zumunci ne ta bada shawara ga ango da amarya su yi zaman hakuri da juriya
4: suna na anti iyayi
1: haka iya mu waye
4: Abdullahi matsayi na gaggwan ango gaggwan amarya
3: haka ta yau iya mu na ga bakin ki ya kirkuwa wani farin ciki zaki nuna wa al'umma da Allah ya kawo ki wannan
4: lafiya farin ciki ba ran musalta ba na ji dadi Allah ya sanya alheri
1: amin
4: ubangiji Allah ya sa su zauna lafiya
3: to wani jan hankali zaki ga yara ganin cewa auren zumunci akwai matsaloli idan yayi kyau yayi kyau idan ya baci ya komai baci
4: eh haka ne kuma gaskiya yanzu dai abin da rance ni dai ina musu fatan alheri Allah ya sa su zauna lafiya Allah ya tsare su
3: ita ma malamar amarya wacce a gurinta anti zai ta yi karatu ta ba da shawarwari ta ce wa ango lalle ya yi dace da ya samu anti zai a matsayin mata ta ba da haƙuri ta kuma musu nasiha kamar haka
5: to suna na Aishatu Muhammad Difa amma an fi sani na da Umma A'i
3: haka to Umma A'i menene matsayin Zainab a wajen ki
5: Zainab ɗaliba ce a gare ni kuma ƴa ce a gare ni
3: haka to wani halayya na halin Zainab zaki gaya mana
5: a'a gaskiya alhamdulillah gwargwadon
3: ɗalibar ki ce kun dade da ita
5: mun dade da ita gwargwadon tarbiyya da muka yi wa Zainab a matsayin ɗaliba na kuma ƴa na alhamdulillah masha Allah duk wani ɗabi'a na kirki insha Allah muna yabon Zainab da shi kuma muna fata Allah ya sa wannan ɗabi'a ta dore har gidan aurenta ubangiji ya sanya albarka a wannan aure muna fata Allah ya bata zaman lafiya da mijinta idan Zainab ne kam insha Allah wallahi ya dace mace dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ad-dunya mata'un amma khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah to muna fata wannan ango nata ya dace da al-mar'atu salihah don insha Allah tarbiya da muka mata Zainab tana daga cikin al-mar'atu salihah wadda mu azatan mu dama mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana za mu yi amfani da zahiri wallahi ya tawalla sara'ir abinda ya bayyana mana gaskiya alhamdulillah masha Allah babu abinda za mu faɗa akan Zainab sai alkhairi muna fata wannan alkhairi Allah ya tabbatar mata kuma Allah ya sanya alkhairi
3: to wani jan hankali zaki ga shi angon da ya dauki amanar Zainab mutun su kutun wato zai kai gidansa
5: jan hankali da za mu wata da za mu masa shine muna fata wannan yarinya amana ce a gare shi amana Allah ya dauka ya bashi muna fata Allah ya taimake shi ya iya rike wannan amanan
3: kanwar mahaifo ta ce lallai zaman hakuri shine cin ribar gajiyar aure
6: to suna nana maman shahid
3: haka to a matsayin ki na menene a wannan taro
6: an wa uwar amarya
3: to maman shahid a yau na ga murna ta miki yawa wani fatan alkhairi zaki wa amarya da Allah ya kawo mu yau ta bar gidan su za ta koma wani sabon rayuwa
6: to ina mata fatan alkhairi Allah ya sa gidan zamanta ne kuma Allah ya sa wannan aure da aka yi shine har abada kar a sake wani Allah ya tabbatar musu da dukkanin alkhairi a cikin gidan
3: daga nan kula da matarsa sannan ya bata farin ciki
7: da farko dai suna na Saudat
3: aka Saudat a matsayin shi na menene a cikin wannan taro
7: a matsayin na kawar amarya ne
3: aka to wani fata zaki wa amarya da ango ta ganin an cimma wannan rana
7: na musu fatan Allah ya sa wannan soyayyar nasu ya sa daurariya ne kuma ya ba su zaman lafiya ya sa su kasance tare har abada
3: to wani halayya zaki faɗa na amarya da kasancewa ita ce kawarki
7: gaskiya to halinta da dan faɗa ni dai na san ta da hali mai kyau tana da halin ƙware gaskiya sosai gaskiya mijinta ya dace zan faɗa mishi
3: to wani kira zaki ga ƴan mata ba su samu shiga ba da su yi ƙoƙari su samu shiga daga ciki da manzon
7: Allah ina ƴan mazaje na gari kamar yadda Allah ya bata kuma mu kasance ni tsatsuba wai watsewa ko kuma wannan shi zai jawo ya kawo maka mijin aure ba da dai wannan fatan kowa dai Allah ya sa ta dace kawai da miji na gari kuma abokin rayuwar abada.
3: Karshen rahoton kenan. Biki Bidiri Hajara Babio Gambaki BRC Bauchi.
2: To Amina, kin ji yanda Hajara take ta labarto irin abubuwan da aka yi kuma yan uwa da abokan arziki sun nuna irin jin dadin su da kuma shi wannan biki da aka yi. Da fatan Allah ya bar zaman lafiya. Amin dabo.
8: To
2: me sai mun gode mun bada mabudin kun.
8: Ah, mun bayar sai dai mu kara mun sa daya yanzu ma da mai sauraro saboda ka san wai shi rai. Ai dangin goro ko
2: okay dan
8: shi dai shi bukatun hoto so bari mu karin amarya da ango su ta ina aka faro kuma ta ina aka sauka.

0: biki na biyar su ci rinka dauko muku rahoton
1: eyo gidaje je waye gidan bidiyan bauti mai alu
0: da suke gudana kam suna nadin sarautka
1: gidan bidiyan mu babba biyar su bauti kinci da tuta uwa mu ba da mama
0: wa sauran su kasance to fm
1: bidiyan al'umma biyar su bauti kinci da tuta uwa mu ba da mama mai kutum suna nan
0: in jama'a

0: sabu ko garamu kwasufili takwas ta daya to
1: shege an garbi inde tanda ne ka kawo ni ma bangare na sanarwar bakarin tolin
2: yau kamin kida a da shirin biki
1: gidan al'umma wadda karwa nan
2: lokacin
3: su taba dan fijan hanka da ita amarya kuma ta yi biyayya Allah ubangiji ta yi amfani da irin wayannan shawarwari da ake bata ta kafa gidanta an samu zaman lafiya
2: sai ma mai dorewa
3: yawa to bari mu je ga amarya da ango domin mu je ta bangaren nasu
2: haka yake amarya da ango su aka taru domin su to gare ku muna sauraron ku da tare da mu da mai sauraro
4: Suna na Zainab Muhammad Allah ya yi.
5: To malama Zainab yau kike ce amaryar da aka daura aure yau wani farin ciki zaki nuna mana?
4: Ina farin ciki.
5: Da bare mu ga murya.
4: Ina farin cikin da bare mu sun ci ba.
5: To zaki iya tuno lokacin da kuka hadu da angonki. Aliyu, to she ku ya ganki yace yana son ki.
4: Shekara biyu kenan.
5: Shekara biyu kenan. To yaya aka yi aka fara soyayya?
4: To bana
5: da mazina
4: eh bana sallah ya ganni sallah da ya wuce
5: eh to wani halayya ne na Aliyu ya burge ki har kika ji ya zama mijin auren ki da zai jara ga marki
4: yana da tausayi
5: eh
4: yana da tausayi yana da hakuri kuma yana da kirki
5: haka yana da tausayi yana da hakuri yana da kirki to ke wani damara kike na ganin cewa kin zauna da Aliyu lafiya
4: In Allah ya yarda zan jura da abubuwan da ya ce mun dan zauna da shi don masa biyayya tsakani da Allah.
5: Wani damara kika ci na ganin cewa kin rike ƴan uwansa da amana.
4: Su ma zan zauna da su lafiya, san yadda zan zauna da su lafiya kowa ma da lafiya.
5: To na fatan alkhairi zaki yi wa al'umma da suka zo taya ki murna.
4: Ina godiya sosai Allah ya saka da alkhairi da suka zo taya ni farin ciki na wannan ba.
6: Sunana Aliyu Sadiq Zanna.
7: Shin ko menene kai a wannan hidima?
6: Wannan hidima dai ba zan iya cewa komai ba sai dai in ce alhamdulillah abubuwa kuma kamar yadda ka sani zan iya ce maka abubuwa da yawa sun faru. So alhamdulillah dai za mu ce ba ni da wani abin da zan iya cewa bayan alhamdulillah.
7: To kamar tun yaushe kuka dan dauka akalla kun dauki shekara nawa kuna tare da wannan amarya naka?
6: To wannan amarya na dai akalla ba kasara ba za mu kai shekara biyu fara soyayya na sanin juna da ita.
7: To mata suna da yawa amma kuma kai kaji ka zabe ta samu uwar ƴaƴanka shi ko me ja hankalinka?
6: To wannan zan iya cewa la'akari da idan zaka yi aure yana da kyau ka duba wacce ta dace da kai sannan ka duba halayyanta tarbiyyanta sannan ya dattijantin iyalan ta yake.
2: To madalla Amina kin ji yadda amarya da angonta suke wato bada laburbura da fatan Allah ubangiji ya sa
3: yadda lamari ta faro ba
2: yawa shine ai Allah ya sa zauna lafiya kuma ai biyayya ita amarya kuma shi namiji da ba kai ne jagora kai ne kan gida dole ba da ka gani ka gani da ka ji kuma ka ji sakamakon menene saboda abu ya zama maka sabo dole sai ka kauda kanka sai a samu zaman lafiya a samu ci gaba kuma mai dorewa amin dako
3: to kuma duka marsala da hakan zamu tsaye da shirin na wannan mako idan Allah ya kai mu wani mako za a ƙara jin mu da wani sabon shirin za a ji daga ina kuma muka sauka a wani gidan aure ne muka sauka a madadin abokanan aikin mu da kuka ji muryoyin su ta cikin shirin a wannan mako
2: akwai Hajara Babayo Gambaki
3: da kuma
2: Adamu Muhammad Muhammad
3: ta abokin aiki na da muka hada shirin tare
2: Murtala Garba
3: Amina Umar nake cewa ku kasance da mu wani mako don jin sabon shirin biki

0: yanzu karfe 1 daga nan biyar C2FM.
1: Masu sauraron mu, barkamu da wannan lokaci kuma ga labaran duniya. Amma da farko kanin su, gwamnan jihar Adamawa ya bayyana shirin jihar na samar da ababen sufuri masu aiki da karfin lantarki. Hukumar inganta kiwon lafiya daga tushe ta jihar Kwara ta yi kiran yin amfani da fasahar kere-kere ko kuma fasahar zamani da sahihan bayanai wajen inganta ayyukan kula da lafiya a nan Najeriya. Shugaban kasar Faransa ya bayyana nahiyar Afirka da cewa nahiya ce da tafi samun cigaba a cikin hanzari a duniya. Yana mai jaddada buƙatar ƙarfafa zuba jari a wannan nahiya domin ta samu damar tsayawa da ƙafarta. Sai a biyo mu don ji cikakkun labaran wanda ni Yakubu Haruna da Gauda zan karanto. Gwamna Madafin Tiri na jihar Adamawa ya bayyana shirin jihar na samar da keke napep masu aiki da karfin lantarki wadanda za a rika harhadawa a garin Yola. Gwamna Fintiri ya bayyana shirin da cewa babban mataki ne na samar da tsarin sufuri mai dorewa a jihar da makamashin da baya gurbata muhalli domin ciyar da jihar gaba. Gwamnan ya bayyana shirin da cewa zai buɗe kofofin zuba jari a faɗin jihar baki ɗaya, kuma ya ce an cimma yarjejeniya a kan shirin ne a watan Maris ɗin shekara ta 2025 lokacin wani taron tattaunawa da masu sha'awar zuba jari waɗanda hukumar samar da wutar lantarki a yankunan karkara ta jihar ta shirya. Kuma ya ce a lokacin ne gwamnatin jihar ta bijiro masu sha'awar zuba jari irin albarkatun gina tattalin arziki da jihar Adamawa take da su. Ya ƙara nana ta ƙudurin gwamnatin jihar na faɗaɗa haɗin gwiwa kan samar da masana'antun samar da ƙarfin lantarki ta hanyar amfani da hasken rana da nufin samar da mafita mai ɗorewa ta fuskar makamashi. Shugabar hukumar inganta kiwon lafiya daga tushe ta jihar Kwara Farfesa Nusirat Elelu ta ce yin amfani da fasahar zamani da sahihan bayanai yana da muhimmanci wajen inganta ayyukan kula da lafiya a nan Najeriya. Farfesa Elelu ta bayyana hakan ne a garin Ilorin a yayin da take jawabi a wurin wani taron bita na yini uku kan tsarin adana bayanai kan kayayyakin aikin kula da lafiya a nan Najeriya wanda hukumar ta shirya game da haɗin gwiwar hukumar inganta kiwon lafiya a matakin farko ta ƙasa. Farfesa Elelu ta bayyana cewa yin amfani da sahihan bayanai da fasahar zamani na da matukar muhimmanci wajen zamanantar da fannin kula da lafiya, kuma ta ce ana sa ran shirin zai haɗa ne har da bayar da bayanai kan abinci mai gina jiki. Shugabar hukumar ta yi kira ga mahalarta taron bitar da su yi riko da tsarin kamanta gaskiya da ƙwarewa wajen gudanar da ayyukansu tare da yin gargaɗi kan a guji sata rashin bada kulawa ko ɓarnatar da kayayyakin aikin kula da lafiya. Farfesa Elelu ta ƙara da yin kira ga mahalarta taron bitar da su kaucewa abubuwan da ka iya janyo salwantar rayukan marasa lafiya amma su dage wajen gudanar da ayyuka masu nagarta. Shi ma nasa jawabin Malam Zubairu Tinau ya yi kira ne ga mahalarta taron bitar da su kalli kansu a matsayin manyan masu horaswa waɗanda ake sa ran za su isar da ilimin da suka koya zuwa mataki na ƙananan hukumomi. Kwamitin haɗin gwiwa na ƙungiyoyin ma'aikatan da ba malamai ba na jami'o'i Sassanu da nasu ya sake komawa kan teburin tattaunawa da gwamnatin tarayya biyo bayan janye yajin aikin da ƙungiyoyin suka shiga yi a ranar 30 ga watan jiya saboda jinkirin da ake nunawa wajen aiwatar da yarjejeniyar da suka kulla da gwamnatin tarayya a baya. Ƙungiyoyin na Sassanu da nasu sun janye yajin aikin ne a jiya Litinin 11 ga wannan wata na Mayu bayan samun tabbacin share musu hawaye daga wurin kwamitin neman sulhu da gwamnatin tarayya ta kafa. Daga cikin bukatun ƙungiyoyin akwai batun kyautata walwalar rayuwarsu, biyan kudaden allowance da fatali da tsarin biyan albashi na bai ɗaya. Shugaban ƙungiyar Sassanu na ƙasa Malam Muhammad Ibrahim ta waya tarho shi ne ya tabbatar da batun sake komawa kan teburin tattaunawar a shalkwatar hukumar lura da harkokin jami'o'i ta ƙasa wato NEC da ke birnin Abuja, inda kuma ya ce ƙungiyoyin sun gabatar da buƙatar neman ƙarin kashi 40% na albashi ga kwamitin na gwamnatin tarayya. Kuma ya ce wakilan na gwamnati sun buƙaci a basu ƙarin lokaci domin sake duba wasu batutuwan. Ya bayyana fatan tattaunawar za ta kawo ƙarshe a cikin lokacin da aka diba. Yana mai gargadin cewa idan har wannan tattaunawar ba ta haifar da ɗa mai ido ba bayan makonni biyu, to akwai yiwuwar ƙungiyoyin su sake komawa bakin yajin aiki. Zaman lafiya shi ne ginshiƙin samun cigaban ƙasa. Murungume shi da hannu bibbiyu domin mayar da Najeriya kasaitacciyar ƙasa a duniya. Waɗannan labarai suna zuwa muku ne daga nan gidan rediyon Bauchi BRC. Shugaban ƙasar Faransa Mr. Emmanuel Macron ya ce Afirka ce 'yar ƙaramar nahiyoyin duniya da take samun cigaba cikin hanzari. Yana mai jaddada buƙatar ƙarfafa zuba jari a wannan nahiya domin ta samu damar tsayawa da ƙafarta. Mr. Macron ya faɗa haka ne a wurin wani taron koli na ciyar da Afirka gaba da aka yi a Nairobi, ko kuma ake kanya a Nairobi, babban birnin ƙasar Kenya, mai taken haɗin gwiwa tsakanin Afirka da Faransa don samun cigaba. Taron kolin wanda gwamnatocin ƙasashen Kenya da Faransa suka shirya shi ya samu halartar 'yan kasuwan ƙasashen Afirka da na Turai sama da 2,000 da kuma jami'an gwamnatoci, tare da nuna aikace-aikace, ƙirƙire-ƙirƙire da shirye-shiryen da ɓangaren 'yan kasuwa ke aiwatarwa. Mr. Macron ya ce taron ya fara ne da sauraron muryar matasan Afirka waɗanda suka yi magana game da mafarkensu. Kuma ya ce Faransa a shirye take da ta zuba jarin da zai amfanar da rayuwar matasan Afirka a yayin da take ƙarfafa alaƙarta da ƙasashen Afirka. Ya ce Afirka da Turai suna da matsaloli masu kama da juna ta fuskar ƙirƙire-ƙirƙire, fasahar ƙere-ƙere, na'urar kwamfuta, al'adun gargajiya da sauransu. Kuma ya ce nahiyoyin biyu sun dogara ne kan ƙasashe masu ikon faɗa a ji a duniya kamar su Amurka da China don samun mafita ga wasu lamura. Ya bayyana cewar kamfanin Orange zai samar da cibiyoyin na'urorin kwamfuta har guda 50 domin horas da matasan Afirka miliyan 1 nan da shekara ta 2030. Shugabannin kungiyar mutanen kasashen kudu maso gabashin Asiya sun ƙara nanata ƙudurinsu na inganta sha'anin samar da makamashi da abinci tare da bayar da kariya ga 'yan waɗannan ƙasashe a duk inda suke a duniya. Sakatare janar na kungiyar Kao Kim Hong shi ne ya bayyana hakan a yayin da yake zayyana abubuwan da suka cimma matsaya a kai a wurin wani taron koli da suka gudanar a ƙasar Philippines. Kao ya ce shugabannin waɗannan ƙasashe na kudu maso gabashin Asiya sun yi kiran wanzar da tsarin samar da abinci ba tare da katsewa ba, da kuma gaggauta komawa kan tsarin amfani da makamashi da baya gurɓata muhalli game da aiwatar da shirin bayar da kariya ga fannin man fetur na Asiya don ganin ƙasashen na yankin kudu maso gabashin Asiya su 11 ba su game da matsalar ƙarancin man fetur ba. Tumau sauraro daga takama ƙarshen labaran duniya kenan daidai wannan lokaci, sai dai kafin sallama da ku ga Bitar Kano. Mun shaida muku cewar gwamnan jihar Adamawa ya bayyana shirin jihar na samar da ababen sufuri masu aiki da ƙarfin lantarki. Mun shaida muku cewar hukumar inganta kiwon lafiya daga tushe ta jihar Kwara ta yi kiran yin amfani da fasahar ƙere-ƙere ko kuma fasahar zamani da sahihan bayanai wajen inganta ayyukan kula da lafiya a nan Najeriya. Kana mun shaida muku cewar shugaban ƙasar Faransa Mr. Emmanuel Macron ya bayyana nahiyar Afirka da cewar nahiya ce da ta fi samun cigaba cikin hanzari a duniya. Yana mai jaddada buƙatar sanya jari a wannan nahiya domin ba ta damar tsayawa da ƙafarta. To masu sauraro, ƙarshen labaran duniya kenan. Da wannan nake cewa a ci gaba da sauraro lafiya.
0: Labaran duniya kenan aka saurara daga nan BRC ta FM a kan mita 94.6, kuma hakan ya kawo mu zuwa karfe 1:09. Mai sauraro, a ci gaba da kasancewa tare da BRC ta FM a kan mita 94.6.

yau yaba rahilta ne a garin nan suna firgita wa suna dariya akwai rundunar sociken talakawa akwai sociken zahilan askarawa da kuma malamai masu san azamawa akwai wasu shaƙiyyar cikin tazirawa da ke fallasa don su samu dukiya nufin sun su ɗaiɗai ta dukkan asiri na yaƙi idan sun ga sun samu sarari so kullaki ya yi ya da gulma da makari ya zamu hululu suna shuka shari a birni da ƙauye na Najeriya so kwanga su ko ɗabi ɗara kai da kawo so ce sun ji yau soja duka za su dawo so ce sun ji an sake bom yau a kawo a birnin Kano so ji an hana yawo da eko da badin da kuma zariya asiri na yaƙi sukan so su jita sukan mata sharhi ta zamu jita jita da fitina ga mulki sukan haddasa ta da ƴan baka su ne abokan magabta da kuma ƴan zoga makiya gaskiya akwai su iri uku zamu bayyana su akwai masu aiki da gangan cikinsu akwai jahilai masu yi don atansu akwai kuma su faɗa domin a basu su zan kira ƙarya ta san zuciya da

sana son zuciya soce soja son take wannan gari soce sun gane su a wancan kware a daji da nisa kamar mil ɗari soce sun ji barno akwai hatsari a daura da ɓaɓura ba lafiya soce sun ji an shaya daga a iko a sakkwata yanzu faransa ka iko soce sun gano haka tun can da farko zaman ingilishi ƙasar ba shi karko zama an faɗa can cikin wawiya soce sun ji an tafi dajin kaciya da mota 300 ɗauke da kaya da tanki a jere kamar 500 da kuma kamfanin AW sun yi niyya su je su kara su da Italiya waɗansu soce sun gani a mafarki da Hitler da Mussolini sun gaji mulki sarakan ƙasar Hausa sun zamto maki

waje ma arkaka da kaze kunya ka zamurera wakar ga koda anya aminci da yarda da san zuciya cike rundunan nan ta masu zoga da yan baka kada ka nema ka kunga walau su kira ka suna maka loga idan sun matsa maka ce musu na gabatun na koya wuce san zuciya idan kake cikus da mugun halinsu ka ce subhana ka tashi ka bar su idan kuma wayanka ya shige nasu ka zarge su don su ga mugun halinsu la'alla su tuba su san gaskiya idan

kwabo dan sayan gaskiya akwai kuma jarido cikin ingilishi da an ka rubuta su don hana feshi ka zamuyin karatun su da babu fashi da amuru da na haye ciki duk akwai su ka je su ka bar kula 'yan duniya abokan karanci jawabin waziri da ya yi gargaɗi don kiyaye asiri da ƙarfafa himma bisa ƙoƙari da roƙo da nasara a ɓoye da sarari a daidaita Jamus da Italiya a faɗa a tashi hali ne na yaƙi a ɗayan ɗane tsami da ɗaci da zaki fari da baƙi ɓarage da saki a shaƙi turare a shaƙi hayaƙi fasairan da an ka da malafiya idan ka ji al'amarin ya yi muni magawatan musamman ka mai wani sansani ka daina kasala kana tuntuni ka zamzage don tsankadan ma da hauni ka tabbata nasara ga mai gaskiya jini da hawaye da wahala da aiki ya ce kun ji taken sa don ba

Umania. Japan ta daga ta gabas can da nisa, zaton ta faɗa ne na ɓera da musa, ta aukawa zamba da gulma da kisa, cikin wanda al'amari za ta kasa walau a ƙasar sun da mun curiya. Mu gode abokanmu Rasha da Misra, amir ka sun zama jigo na nasara, tsaya shugaba Roosevelt na kira da ɗaya ba mu ba. Ta balle mu yi bara fa Allah ya la'ani maras gaskiya. Alhamdulillahi mun yi da saƙo, muna gargaɗin ɗan gari har da baƙo, su zamre da waƙa awa masu roƙo, fa ya edita ka jina'i da saƙo gaya wa kwamanda cikin gaskiya.

0: tare da gidan rediyon BRC Bauchi. Assalamu alaikum. Sannunmu da arzikin sake saduwa da ku a cikin shirin nan namu na rabin sa'ar mata. Shirin da yake tattaunawa akan al'amuran yau da kullum yake ba mu shawara domin mu gudu tare mu tsira tare a makon da ya gabata kun ji mu da baki wanda muka tattauna akan zafi akan tsafta. To a wannan makon za mu tattauna ne akan hutun yara da aka yi wato kwance tashi har yara sun koma har an sake hutu yau da gobe. To iyaye mata a kullun dai muna jan hankali ne da mu ne ragamar gidan mu ne garkuwar gidan shi yasa yau muka tara mata saboda mu ne gidan kuma mu ake bari da wahalhalin gidan. Za mu tattauna ne da ɗan uwa mata wanda za mu tattauna kuma su bada shawara. Farko akwai
1: Hajiya Hadiza.
0: Kai malama salamatu. Wato da dukiya da yaro kowa ana so ya mora ne ba kai dai zaka mora ba. To malama Hadiza an yi hutun makaranta.
2: Okay.
0: Yau wato yara kuma sun dawo gida.
2: Okay.
0: Walau mace ne walau namiji dai yanzu duk suna gida.
2: Okay.
0: Me ya kamata uwar gida ta kula da shi?
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam.
2: Yara yanzu sun dawo gida. Mu dai kakanu ne. Muna kallon iyayensu. Su yi kokari ana ta fafatawa. An bar hutun makaranta daga makaranta yanzu an dawo ba za a bar cewa an bar yaro a gida sakane ba.
0: Haka ne.
2: Yaran da su tafi dan kwale-kwale ne a dan wannan ne ko iyaye mata ba hukunci an ba ku kudi ba wa yara. In suna zuwa suna kallo suna amfanan kansu wata rana ma ku da ku amfanin. Don haka muna da gargadi da mu kakanu da mu sa ido tunda muna zaune da matan yayanmu da mu musu gargadi cewa su kula da yaran nan sabila da amfanin mu ne duka mun sun yi kyau duka namu ne kamar yanda muka bar ragar ma a malaman makaranta suna kula da su mu iyaye ne zamu kula da su su ma malaman makarantar
0: ka
2: ga mun musu tarbiya mai kyau suka koma makaranta yaran nan su ma malaman da su ci
0: daji za su ji daji za su yi wa tarbiyan
2: yaya za su ce me kuka yi a gida da kuka koma za su ce baba ya kai mu gurin sana'a mama ba ta barin mu a gida in mun karya muna gurin sana'a mai koya mana sana'a na tura mu mu je mu yi sallah lokacin islamiyya muna dawowa mu je makaranta mun dawo daga makaranta mu je wurin sana'a mun dawo gida mu yi sallah sai mama mu ta tambaye mu me aka yi muka faɗa mata sai mu kwanta. To abu ne dai muka dan taba kenan iyaye tsofi ba su sayo ma gyatumaye
0: bane a gyara kayanka ne wanda ba zai zama sauki mu raba mu ko malama salamatu haka. To ga dai yara sun dawo hutu ni yanzu abun ban mamaki zaki ga yarinya tana kwance uwa tana aiki maimakon an dawo hutun makaranta budurwa kike da shi yar karama ne yake kara 12-13 an dawo hutun makaranta kan me ya kamata koya musu abu
3: aikin sakaka
0: yawa. To malama salamatu wani shawara zaki bai wa iyaye mata ganin cewa hutun nan fa bai kare shi a banza ba ba karar da shi a banza ba
3: haka ne
0: ko ba gaskiya
3: haka ne musamman iyaye mata din kaman mu kaman da kika faɗa kuma kamar gida yana hannunmu ne
0: haka ne
3: har ga Allah wani lokaci namijin in ya riga ka da kafan su yi fita to fa ke uwa ke kika san yadda zaki yi abinda zaki kururu ta ki ba mu ƴaƴanki
0: kike
3: ma ki samu kuma da rabansa shi ma yazo ya samu a bashi ta ba. To madadin dawowa da suka yi daga hutun nan to uwar gida ba zama zaki ki saka ido ma yara su ci abinci ko kuma a si fita baki san ma ina suka yi
0: ko ai ta kallo
3: ko ai ta kallo a waya
0: kware da bidake.
3: To duk wannan ba tarbiyya bane.
4: He urged the pilgrims to conduct

0: Gwamnatin jihar Bauchi na sanar da al'umma maza da mata musamman yan shekaru 18 zuwa sama cewar hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC na ci gaba da rijistar katin zabe na dindindin.
1: Idan baka da katin zabe lalle ne a je a rijista a ofishin hukumar zabe INEC dake helkwatan karamar hukumar ku.
0: Ga waɗanda ke son sauya katin zaben zuwa wani gari ko wata rumfa duk ana da dama domin yin hakan a yanzu.
1: Mu yi amfani da lokacin mu domin mallakar katin zabe domin ƙuri'ar ka yancinka.
0: Kowane dan ƙasa da ya kai munzalin shekaru 18 yana da haƙƙi kan ƙasar sa, ƙasa kuma tana da haƙƙi kan mu baki daya. Dan haka mu zama ƴan ƙasa na gari, mu je domin karɓar kati a yau.
1: Wannan sako ne daga kwamishinan yada labarai da sadarwa na jiha, Honorable Usman Shehu.

0: Gwamnatin jihar Bauchi na sanar da al'umma maza da mata musamman yan shekaru 18 zuwa sama cewar hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC na ci gaba da rijistar katin zabe na dindindin.
1: Idan baka da katin zabe lalle ne a je a yi rijista a ofishin hukumar zabe INEC dake helkwatan karamar hukumar ku.
0: Ga waɗanda ke son sauya katin zaben zuwa wani gari ko wata rumfa duk ana da dama domin yin hakan a yanzu.
1: Mu yi amfani da lokacin mu domin mallakar katin zabe domin ƙuri'arka yancinka.
0: Kowane dan ƙasa da ya kai munzalin shekaru 18 yana da haƙƙi kan ƙasa. Kasa kuma tana da haƙƙi kan mu baki daya. Dan haka mu zama ƴan ƙasa na gari, mu je domin karɓar kati a yau.
1: Wannan sako ne daga kwamishinan yada labarai da sadarwa na jiha, Honorable Usman Shehu.
2: Sannunku, barkanku da zuwa wannan tashantawa. A yau zan nuna muku yadda nake sarrafa kwanon Golden Mon.
3: Yawa!
2: Da farko, nakan zuba Golden Mon ɗina a kwano tukunna, sai na zuba ruwa mai dumi, kawai sai na motsa na bar shi har ya koma da daɗin madara mai gina jiki. Abin morewa!

0: matashi, me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya?
1: Kana da buri, kana da mafarki, amma me yasa kake kashe su da hannunka?
2: Wallahi zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye. Kwaya ba alkhairi bace.
0: Yan uwa matasa, ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace.
1: Tana cira hankali tana kwace rayuwa.
0: Dan uwa, ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya.
2: Saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi.
0: Ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi, ku kama sana'a, ku nemi ilimi da addini.
1: Ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta.
2: Dan uwa, kar ka bari kwaya ta zama kamarin ka a duniya.
1: Matasa ku tashi, ku guji shan kwaya. Rayuwa ta fi daɗi idan ba tare da ita ba.
0: Wannan sakon faɗakarwa ne daga mai saje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon.

0: wato mutum da sana'arsa.
1: Bai maka kai karin banza ba, bai koyi hannaye karin banza ba, hakanan da sawayenka don banza ba, ƙarfi isasshar lafiyar banza ba, ya ce ka nema ba zaman banza ba.
2: Mutum da sana'arsa.
1: Ya kuma tasa ƴan jihan nan Bauchi, kuma tashi haiƙan ban da sharar barci, a guje wa lalaci a bar yin sakaci, madakai sana'a don ka sami abin shi.
2: Shirin da ke kan ku tattaunawa da masu sana'o'i daban-daban domin jin irin yadda suke gudanar da sana'ar tasu da kuma irin gajiyar da suke ci. A cikin shirin namu na yau,
3: Allah subhanahu wa ta'ala ya ban kuɗi, na sayi fili, na gina. A wannan sana'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ban kuɗi, na yi auren mata ɗaya, na yi nufi. A wannan sana'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ban kuɗi, na sayi shago. To ka gani na cimma nasara a wannan sana'a, ko da a yau ne bar duniya ko lillahi.
4: Sana'arka mutuncinka, mutuncinka sana'arka. Rike sana'arka don tsira da mutuncinka.
2: Madalla, mai tare da BRC barkanmu da warhaka, sannanmu da arzikin sake kasancewa tare da mu ta cikin shirin mutum da sana'arsa, inda a yau shirin ya ziyarci Malam Musa Muhammad, mai sana'ar saida kayan miya da ke sabuwar kasuwa titin Railway a nan cikin garin Bauchi, inda shirin ya zanta da shi kan yadda yake gudanar da sana'ar tasa da kuma irin gajiyar da yake ci. To ko yaya sana'ar tasa yake gudana a halin yanzu? Cikin zantawansa da wannan shiri, Malam Musa ya yi mana bayanin yadda yake gudanar da sana'ar. To sai dai kuma da farko ya ce ba sana'ar sai da kayan miyan ya fara ba, ya fara ne da sana'ar kafinta.
3: Daga gani nan kafinta ne, lokacin tun ina secondary school ne kafinta ne, saboda na iya sana'ar kafinta ya gurgudo, amma saboda wani kalubalen da na samu a ciki ya sa na bar sana'an, na dawo na kama kasuwancin gwari. Da na kan iya zuwa wajen kafintan in lokacin zuwa makaranta yin tashi in zo makaranta. To mafiya lokacin muna da yawa a shago, akan samu su yi satan kayan aiki, mu kuma daga cikin mu manya ne ba ma satan an zuwa hada punishment gaba daya a mana. To dalilin da yasa na ce ni na ma bar sana'an kenan, na dawo sana'an gwari. Kuma sana'an gwari alhamdulillah sana'a ce mai rufin asiri a cikinta, ta mani abinda ba na tsammani yanzu daga gani a cikinta. Haka
2: shigowar ka wannan
5: nana kubadin fin yi gwarewa.
2: Dama
3: dai lokacin da ka gani anan nakan zo ne dan wanke musu kaya, indan tafi makaranta, ina dawo daga makaranta kenan, in dawo da yamma dan musu shara haya dan ban naira 150. To da haka muna tarawa, yazo lokacin da muka gama secondary school, nazo na tafi Atak, bayan na gama ta tariya Ali Polytechnic nazo ba aiki. To na dan tattara jari na hene cigaba da wannan kasuwancin da ka gani nake ciki. Kuma bayan gama makarantar ne nake ga maka duk waɗannan abubuwan da na samu ya kammala daga cikin wannan harkar.
2: Yayin da sana'ar sai da kayan gwari yake a halin yanzu yadda yake tafiya?
3: A halin yanzu, saboda kayan gwari idan mutum baya cikin sana'a sai ya ga cewa ma kaman kwanakin ba ka ga tumatir ya zo har 2000 one basket, amma a round this time ya kan kai 20,000, ya kan kai 70,000, ya kan kai 15,000 up to now. Yawwa, akwai waɗanda ba sa da kyau sosai, kuma mai ɗanye-ɗanye a ciki ana iya sai da su 10,000. To dan wani lokaci wasu sun zo sayan kaya, ma kalubalen da muke samu a ciki sukan ce wai yanzu ai muna ɓoye kayan ne. To saboda ba san harkan ba, ita kayan gwari kuma ba a ɓoye ta, idan ta shigo kowa ya san ta a gari. Kai mai sayarwa ma kafin ka bar gidanka ma da ga an buga sallama an kawo maka tallanta, amma yanzu kuma kaga bayya yiwuwa saboda tsadan shi.
6: Kaya ne wanda yana iya lalacewa idan ya ɗauki lokaci.
3: Na'am.
6: To kamar in ka ɗauki shi dai ba.
3: Na'am.
6: Idan yazo ya fara wannan lalacewan, shin dama kun ɗauka kukan biya kuɗi cash ne, ko kuma kukan ɗanyi wani dabara ta inda in yazo ya ɗan samu matsala, shi da customer ka, shi wanda kake tsari a wurin shi, da ku yi wani lissafi a tsakaninku?
3: To alhamdulillah wannan tambayan kai ta kanka ita kasuwan

0: bari ko kuma kasuwanci ma da yanzu dan Najeriya ke cikin ta kasuwa ce ta yadda ta rijijiniya idan kana da 10,000 da maka alhuman kayan 20,000 idan kana da 5,000 da maka alhuman kayan 10,000 idan ka zo ka sayar ka cire uwar kudinka ka cire musu kudin su da safe ka mayar musu da su iya kara maka da su iya kuma mayar maka da kaman bashin da suka baka jiya ka biya su ne ita kuma asara an ka samu kaya ka siyo kaya yazo ya samu asara in dai kuna yi da mutum sosai zaka kira shi a waya ka sanar da shi idan yace ka dawo da kayan ka koma da shi ya canja maka idan kuma yace ka sayar abun da yayyo in ka je zai rage maka sai ka sai da kaya in kun je sai ya ga maka ragin da zai maka ka bashi kudin sa in bai cika ba ka bashi abun da ya sawaka sauran kuma ka zo ka bashi a hankali
1: duwar cewa kayan gwari abu ne mai lalacewa shin idan kuka dauko shi wani irin wurin zama kuke aje masa domin ganin yayi lasting ko kuma ya zama nan babu wani abu ne taba
0: the most especially ita kasuwan gwari kowa shi ya san inda yake sai da kayan sa akwai wani in ya saye kondo biyu zai iya karewa a rana wani in ya saye biyar zai iya karewa a rana wani in ya saye daya zai kare a rana wani in ya saye rabi zai kare a rana to kai da zaka je siya kai ka san gurin da kake sai da kayanka police yanzu yau a ce maka dan sai da one basket ka fahimta idan naje one basket dan siya amma lokacin da kaya yayi low ka fahimta ko kaya ya samu kenan ni a wuri na ya samu da ina siyan one basket awu a 10,000 yanzu a round this sam he zo ina siyan a 25 to 25 din nan dan iya siyan biyu saboda customer na nima an kara musu hannu saboda kada su lokure ka fahimta to kayan da nake ga zai iya karewa dan yin siyan two basket koda bai karewa ya zamto kadan ne kuma in ka zo inda danye danye masu tauri sune zaka rinka mai da su da baya ta baya kana sai da asalin jajaye masu kyau saboda su wadancan da kame da su ta ba koda sun kwana ba za su samu matsala ba sai dai su kara da dawo mai kyau kawai dai su kara kyau
2: shin kayan gwari akwai iya lokacin da idan ya dauka yake iya lalacewa
0: eh akwai lokacin kamar ai in kana zuwa nan babban kasuwar mu na Mudalawan kamar tattasai irin manyan nan kaga ba iya dogon tafiya da shi saboda shi ne tattasai in ka danna shi ya tsage a wannan zafin zuwa gobe kawai da ga kawai ya jika gurin ne amma ka kamar shambo a taruhu su yanzu ya su kwana uku a buhu ba abin da zai same su
2: da fara wannan sana'a ta ka wani irin kayayyaki ne ka saya wanda da farawa suka lalace
0: eh the most especially nakan siyo tumatir kamar kondo biyar kondo hudu in nazo dan iya siye da uku a hudun nan sai a samu dayan zuwa gobe da ka iya samu sarabi yayi baki to kaga nan dole kudin ka wani lokacin kudin zai iya dawa ba ka samu riba a jikin sa ba amma in kuma kai da cewa shigari kuma aka samu babu kaya a kasuwa wannan din in ka zo ka bi shi kuma Allah ya taimake ka sai ga ka mai da kudin ka kuma ka ci riba a kansa shi din
2: a rana kamar ka kan sai da kondo nawa na kubewa
0: eh kubewa buhu ne nakan iya sai da rabin buhu nakan iya sai da buhu daya wata ran kuma nakan iya sai da kwata dan kasuwan wani lokaci akwai ciniki wani lokaci babu ciniki the most especially man an ce maka wata ta tura ba kudi a hannun mutane sai yan bashi wanda ka yarda da shi ka bashi wanda baka yarda da shi ba kuma wani ka hana shi
2: shin kayan miya shi ma yana da irin wannan season din kamar misali yadda teloli suke a ce he lokacin azumi ko lokacin sallah yayi ko lokacin sanyi ko lokacin zafi kayan miya shi ma yana da wannan season din
0: kayan miya season din sa shine rashin sa da yawa kamar da kwanakin ba ka ga shambo ana sai da shi 5,000 ma an sai da shambo a nan cikin garin Bauchi one bag an sai da shi 5,000 amma around this time kuma yanzu ana maganar 60,000 ne 50,000 ka fahimta ko to shi yasa season din san da mu yake zuwa mana kenan amma masu saya harka da jama'a su kuma wani lokacin sukan ga in kayan yayi hike kamar ko kun boye ne ko masu sayarwa
2: a wannan sana'a ta ku ana iya samu yan taka haye ma'ana mutum da ya dan ji kudi a junsa shi ma zai saya ya fara harkar
0: eh the most especially ana samun su amma ba su iya shigowa a round this time saboda yanzu kasuwan gwari da kake ganin ta daga cikin ta har gefe gefe wanda kaga yake yin ta to shi ya rike ta ne a zaman sana'a ba dan taka haye bane amma in taka haye in kayan ya samu da kurin ka ganin su a bakin hanya kai ma da most especially kana tafiya kan abun hawa daga inda ba taba zo ba kayan miya ba an zuba saboda tumatir wani lokaci ya dawo 15 buntata sai kamar yanda nake gaya maka ya dawo 3000 shambo ya dawo irin 4000 5000 din nan albasa da ka samu buhun albasa a 7000 5000 to lokacin da kaga kowa yaje yana da dan kudi a jikin sa ba abun da yake yi dai zo ya siya ya zuba amma daga zara ka yayi hai mutun yafi karfin sa saboda wanda kake ganin su daga nan railway zuwa mudalon a bakin hanya yanzu ka je baka gansu ba he wanda ya mai da ita sana'a sab dole ita ce cin sa shan sa
1: ko kaman akwai wani sirri ne da yake tattare da wannan sana'a wajen rufe asiri ma mutum ganye kamar
0: eto ka san ita rayuwa duk sana'an da ka dauke ta da serious Allah subhanahu wa ta'ala yakan taimake ka akan ta duk sana'an da baka dauke ta da serious ba kuma kowace iri ce Allah kuma subhanahu wa ta'ala dai mayar maka ita da halinta saboda in ka dauka sana'a da serious Allah yakan taimake ka akai gashi dai jama'a suna ganin abun da yayi kaman kaskancin business ne amma kuma in ka tona kai ka san abun da biyan bukatan ke maka da ga wani sana'an sa yafi nakan ma amma he yazo ya ci bashi a wurin ka kuma wani lokacin ya hana kuma ba zai ga ya hana ka gobe zuba kaya ba
2: ya yanayin yadda matasa suke runguman wannan sana'a nan
0: eto gaskiya duk sana'an da ka gani a cikin ta ana samun matasa ana samun kuma dattijai kamar yanda ka faɗa duk sana'an da ba a samun matasa a cikin ta sana'an ba ta ci gaba duk sana'an da ba ta samu dattijai a ciki kuma sana'a ce sabuwa wanda aka sare ta dama su ba harkan su bane ko ba haka bane to amma a yanzu alhamdulillah mu sana'an ta mu tun daga farko har ya zuwa yanzu ko a can babban kasuwar mun kada mu dala akwai dattijai akwai kuma matasa irin mu akwai kasa da mu akwai kasan kasa da mu akwai sama da mu akwai saman sama da mu
2: na wannan sana'a ta ka wasu nasarori ne a iya cewa da fara wannan sana'a naka ka cimma
0: sarorin da na fara na cimma a wannan sana'an Allah subhanahu wataala ya ban kudi na sayi fili na gina a wannan sana'an Allah subhanahu wataala ya ban kudi nayi auren mata daya nayi ni biyu a wannan sana'an Allah subhanahu wataala ya ban kudi na sayi shago to kaga ni na cimma nasara a wannan sana'an koda a yau ne gwad duniya falillahi
2: basu kalubale ne ka fiskanta wannan sana'a
0: kalubalen da aka fiskanta daga wannan sana'a kawai shine cewa da wani lokaci da aka zauna cinikin babu sosai wani lokaci kuma da aka cinikin kamar koro maka jama'a ake tiki to duka son da ka sani kuma inda ciniki falillah alhamdu
2: menene sakonka ga matasa
0: a sako na ga matasa irin mu da sama da mu da kasa da mu shine kowa Allah ya sa ya kama sana'a tsakanin shi da Allah kada ka kama sana'a dan wani ya samu kai kuma bari ka yi abu na a kai shiga abu tsakaninka da Allah Allah subhanahu wa ta'ala kuma shi sai ya taimake ka amma an ka shiga dan wani ne yayi kaza yayi kaza ni zan shiga to nan kuma Allah shi ya san yanda zai yi da kai
3: Malam Musa Muhammad mai sana'ar sai da kayan miya da yake sabuwar kasuwa Titin Railway a nan cikin garin Bauchi yayin zantawansa da wannan shiri kan yadda yake gudanar da sana'ar tasa kuma da haka za mu ja labulan shirin namu na wannan mako Me sauraro za ka iya kasancewa ta cikin wannan shiri ta kan lambar waya kamar haka 081-03-75-513 a shiri na gaba za a je mu da wani ko wata mai tasarrafi a kowace sana'a a madadin gidan rediyon Bauchi mun kasance tare da abokin aiki Ibrahim Idris Mundamiyo sunana Kasim bin Abdullahi Zango da na gabatar nake cewa da fatan matasa za mu kama sana'a domin tsira da mutuncin kanmu
4: ya ko matasa yan jihar nan Bauchi kuma tashi haikan banda sha
5: ake yin alfa hari a arewa
4: darbarci a guje walalaci abin shi

0: Gwamnatin jihar Bauchi na sanar da al'umma maza da mata musamman yan shekaru 18 zuwa sama cewar hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC na ci gaba da rijistar katin zabe na dindindin.
1: Idan baka da katin zabe lalle ne a je a rijista a ofishin hukumar zabe INEC dake helkwatan karamar hukumar ku.
0: Ga waɗanda ke son sauya katin zaben zuwa wani gari ko wata rumfa duk ana da dama domin yin hakan a yanzu.
1: Mu yi amfani da lokacin mu domin mallakar katin zabe domin kuri'ar ka, yancin ka.
0: Kowane dan kasa da ya kai munzalin shekaru 18 yana da haƙƙi kan kasarsa, kasa kuma tana da haƙƙi kan mu baki daya. Dan haka mu zama ƴan kasa na gari, mu je domin karbar kati a yau.
1: Wannan sako ne daga kwamishinan yada labarai da sadarwa na jiha, Honorable Usman Shehu.
2: Itaka, itaka.

0: waɗan da ba biki ba ga ƴan doki ga wayansu masu daga taya wai su wayan daga ƴan wantaye ne wan menene sunansu
1: abun ma ya wuce masu kunyo ma akwai masu siyan sabin yudi matasa sabin mashin roba roba din nan sai su haɗu kaman su goma su ta gudu suna matsa hon ba duk inda suka wuce matsa hon suke dole sai ka matsa musu ba ka matsa musu ba su da kansu suna zuwa suna jiwo kansu ciwo kuma suna ji mu su ciwo
0: to do kuna da shi
2: ba ka fage
3: dan ya zama fayayi yan keku na ma yanzu har zuga suke
0: ainu
3: in baka kauce ba
4: to yanzu kun zo fada ba ka fake a matsayi na wanda nake shugabantan ku nake shugabantan al'umma na garin Cimmawa dukkan iya kokarin da zan iya yi zan yi idan abun da ya gagare ni ni ma zan dauka in kai gaba wani ni ma ina da na gaba da ni kuma a zahirin gaskiya ba zan yadda a ci gaba da jiwa al'umma na ciwo ba ina cikin garin Cimma ina kome sarauta Cimma kuma ina sa ido ko kuma in bari ana ci musu mutunci ba zai yi kuma su waɗannan yara masu daga kan babura suna gudu suna razanin al'umma annabi insha Allah ku zuba ido ku gani zamu dauki mataki sosai a kansu saboda barin su shi yasa ake kawo irin waɗannan abubuwan
3: Allah ya taimake
4: ranka eh kenan nabi kuma baka fakin
3: ranka dare
4: da kai da malayi ma da kuka mun korafi kwanakin baya na masu dokuna to masu dokuna a matsayina na hakimin garin Cimmawa
3: gaskiya
4: ne zan sa dokan cewar idan ba dan sarauta bane kar in gashi akan doki
3: wannan shi yawa ranka dare rajai yawa kai daidai
4: saboda zuba an bar garin Cimmawa ya zama kaman karazibe
3: amma zuba da mutunci
4: yawa saboda ana neman a zubar mana da mutuncin sarautar mu dan talaka dan talaka wanda talakan ba kuwa komai ba sai ka gashi ya hau kan doki yayi rawani shi wa ne kenan
3: wai wai har ana cewa yancin mawa kowa doki kowa ba rani wayo
4: ba to kaga mu ba za mu yadda a zuwar mana da mutunci mu ba za mu yadda a zuwar mana da mutuncin sarauta ba
3: mu dai mun san
4: kuma
0: maganan gaskiya ne
4: saboda haka duk wani matakin da ya kamata mu dauka a nan cikin garin Cimmawa dama da bazar ku muke rawa idan kun ga abin da kuka ga cikin garin Cimmawa zai kawo mana lalacewa fada tana sani mu ma za mu dauki mataki zuwa sama kuma da ikon Allah za ku ga waɗannan masu ganganci akan baburan da masu ganganci akan keke suna tafiya suna daga taya
3: Allah ya saka Allah ya kara
4: da kuma masu shiga lunguna da doki da daddare ko da rana matan mutane suna tafiya su yi ka shiga cikin lambatu suna gudu in sun ga doki ka san mata da doki ba sa haduwa
3: to namijin ma ranka dai ne
1: yanzu doki fa doki
4: yanzu kwanakin baya malam dogo can ya kawo min kukan cewa waɗansu yara sun hau doki sun je sun buge masa da har sun taka yaran ka ga menene amfanin wannan an zubar mana da mutuncin sarauta
1: a gabana wani ya kade yaro ana masa magana shi yana kokarin ya buga waya ne ma wa mai gidansa mai dokin
4: to kuma na karshe ka gane
1: na'am
4: abinda nake so in gaya maka korafin ku da kuka kawo akan maganar zabe
3: gaskiya ne
4: insha Allah ba za mu bari a ce rawa ɗaya da aikata ka bana ba
3: gaskiya ne to kaga malami
1: wallahi
3: ka san Allah da girma yake wallahi ni kullu in naga hakimi ka san me yake a zuciyata tunani nake ranan da muka rasa hakimi wa zai canje shi
1: a'a ai yare ne dan sa
3: yanzu shi ma wannan yaro shi ma
1: wanda muke sa ran zai gaje shi in Allah ya sa ma
3: bai yanzu wannan yaron shi ma yana da basira irin hakimi kenan a to shi kenan ranka dai
4: abinda kuka zo muka yi magana akan masu babura
3: na'am
4: akwai wakilin mu kuma dan majalisar mu wanda yana da kokari kwarai da gaske
1: Alhaji Honorable Sani
4: yawa to wannan yaro sai mu ci Allah ya masa albarka
3: amin
4: dan duk wani korafa mun bayar ya je yakan yi hubasa ya kai majalisa to a yanzu wannan maganan babura da muka yi ma ya kai majalisa an yi karatu na daya
3: to
4: an yi karatu na biyu a majalisa daga gaya masa da kiransa ne a fada nace to ga fa koke da nake ji
1: ne ma na same shi
4: yawa yace to yanzu haka a matsayinsa na mai wakiltan cikin garin Cimmawa da kewaye
1: na'am
4: kuma zai dauki mataki akai kuma zai samu goyen bayan ƴan uwansa ƴan majalisu to ya samu goyen bayan ƴan uwansa ƴan majalisu an yi karatu na farko an yi karatu na biyu saura sai buga karatu na uku a buga masa abin nan ya zama doka
1: shi yasa muke ranka dade shi yasa muke kiransa wakili na gari
0: wannan shine maganan gaskiya Allah ya
1: wasa wakilin da zai zo yana baku shinkafa mudu uku uku ba Allah ya sa alwakili ne na
0: Allah ya wanta mana irin sa
4: abin da zan ce na karshe

0: shine dan Allah kamar yadda kuke taimakawa fada a nan cikin garin cin ma ku ci gaba da taimaka mana ku ci gaba da sa ido kuma kar na kamar yadda malam Himma da ko da su baka faki da sauran al'umman garin nan na ga muku duk wani bakon da kuka gani wanda ku yadda da shi ba bakon fuska
1: lalle lalle ba daure ma kace mu kawo mutum ba za mu
0: lalle lalle ne kun kun ga bakon fuska ku ka ku zo ku sanar da fada mun kuma za mu kawo shi za mu nemo shi mu bincike shi daga ina yake amma idan mun ga bakon fuska mun ja mun yi shiru ko kuma irin masu kuɗi sun je sun dauki gidan haya sun ba wa bakon fuska saboda ya ba su kuɗi idan wani abu ya ga faru a cikin garin cin ma shi wanda ya ba shi gidan nan ya kuka da kansa
2: ka ji magana kenan ka ji wani magana ma yake addaban mu kenan wallahi diban gida ko a dinga ba mu baki ka je ku dauko cin naka ku saka a cikin
3: ranka dai akwai mai gunduman hayin gada gaskiya wannan mutumin duk kewayin gundumomin sa haka daga je ka gabbuka mutum bai da shanu bai da rago amma ya je jeji ya kafa buka wai shi ba fulatani
2: wannan kware kuwa
0: to yanzu malam Himma
3: wai shi makiyayi
2: wajen gefen da aka bani hayin gona
0: wannan mai anguwan kwalikin ba na samu irin wannan korafi mai gunduma na kirawo shi shi wannan mai gunduma na kirawo shi a nan fada na nace ya kawo min list din bakin da suke tare da su kuma ya kawo min daga ina suke yan wayansu jaha ne yan wayansu kasa ne daga ina ne mu sai kawo su idan bai kawo min su ba na bashi kwana uku akan rawanin sa
1: yawa ranka dai da kaga shi wannan mai gunduman tunda matarsa ta haihu daga tsallakin su ka dan dauki wata yar akuya kafi zuru aka yanka a sunan
3: sa
1: shikenan sai wallahi sai ba su dama yanzu tururuwa suke tai ranka dai a taimake mu
0: insha Allah
3: kuma mutanen da ka ba mutun daya masu guni
1: shikenan
3: ba mun shekara ta zo
1: shikenan to Allah ya saka biya
0: ka Allah ya da ina godiya fara shi da godiya kuma kamar yanda kuka zo lafiya ubangiji Allah ya maida kowa gida lafiya kuma cikin ikon Allah da yardan Allah za mu ci gaba da sa ido akan wannan cikin garin mu da cimma in Allah ya da ba zai lalace ba kuma kamar yadda na yi alƙawari nace masu hawa babura an kai majalisa an buga tambari na 1 da 2 haka su kuma annan masu hawa da wakai na riga na sa dokar duk wanda ba dan sarauta bane ba aure kai ba ko kakan aure kai in ka zo ka hawo doki ba tare da izinin mu na fada ba to wallahi da ka dan dana za mu kwace dokin ne ma za mu kwace dokin mu sa ta a biltamanin gwamnati yawa Allah ya barka lafiya
1: yawa barka lafiya barka lafiya madalla barka lafiya
3: kai garus kana na abunka wallahi ne da naga ka natsuwa gaban sarkin nan ne har dariya ka ban wallahi
2: wallahi to ya naka yan mal'a
3: da maganin izgili
2: ka san da shi mun gaji abun
1: me ko ka gaji
3: me ka gaji
1: can kwaya mana
2: jefe sarauta
1: kwaya mana an gaje ta bana
2: jimina
1: to mutum kullun kana nan garus Allah mun tuba kullun ya kaga kanka na kadawa
2: ye
1: to ba ni tsai kake ba kai
2: kai kuma ga ka ashi
1: akwai so wata kira
2: mun kuma jika liman
3: ganganci ne ba ba ganshi ba gaban hakimi ya na
1: wai har zaza wai zaza rewa liman wai hakimi ido yake
2: ji mana kai kuma jika liman
1: hakimi ba ya riga ma ya san da garus amma da wani ba da tsaya ba garus ma hadu dai da Allah
2: ma hadu a wannan
1: ma hadu da
2: Allah ma hadu a
1: can mashi kace ba
2: da
1: Allah mu hadu a fada mama na akwai da yake da rike so ka dabo
2: dan maka aikin wannan ne na kwayan
4: da fatan min sauraro ya ilmanta kuma hukumomi da aka yi domin su da al'ummar gari sun fadakanta za a dauki matakan da ya dace don canja dabi'ar a wannan jiha kafin mu sallama ga waɗanda suka taya ku hira
5: malam mamman Hakimi Ibrahim Chindo
6: Bintalo Amin Abdullahi Girbo
5: Malam Himma Ibrahim Suleiman Lala
6: Ladi Hajara Babe Gambaki
4: Sani Uzairi Dauda Bunga
7: Jumalo Rahinatu Aliyu
8: Gambo Rakaya Ibrahim
9: Salau Abubakar Ibrahim
10: Idi Ukasha Namadani
11: Hassan Murtala Garba
12: Halilu Muhammad Musa Bala
13: Sumaya Aisha Sani Jibrin
2: Garus Abubakar Dallari Bika
4: A madadin hukumar gudanarwar gidan rediyon Bauchi da ke daukar nauyin kawo muku wannan wasan kwaikwayo. Mai lura da shirin Rabi Iliyasu ni jagoran shirin Uzairi Dauda Bunga ke fatan mu kasance a wani mako domin jin mu da wani sabon maudu'in da yardar Allah. Mu huta lafiya.
14: An saurare shirin duniya ina zaki da mu daga nan gidan Radio Bauchi BRC kan mita 94.6. Sai kuma idan Allah ya kai mu ranar Asabar misalin karfe 9:30 na dare aji mu dauke da sabon shirin maimaitin shirin yanzu karfe 6:04 idan hali ya samu karfe 6 akwai takaitattun labaru 6:03 daga majalisar dokoki zai biyo baya mai sauraro sunana Awul Musa Yakubu Wanka wadda zan kasance tare da ku daga yanzu har zuwa karfe 12 na dare don gabatar da shirye-shirye masu ilmantarwa fadakarwa da kuma nishadantarwa Na karɓa aiki hannun loser likita dadi wacce ta kasance da kotun 12 ranar kawo yanzu da fatar an ji dadin kasancewa da ita

Bai sauraro da fatar za ku yi mana afuwa shirin nan na daga majalisar dokoki ba zai samu ba saboda wasu ƴan dalilai kamar yadda muka yi alƙawarin cewa akwai shi bayan takaitattun labaru to mun bincika hakan ba zai samu zuwa ba to da fatar za a yi mana afuwa nan gaba ko wani makon Allah ta za a ji mu ɗauke da shirin amma yanzu a madadin shirin sai a ci gaba da karkaɗe kunnuwa da irin abun da muka yi muku tana.

0: 5,000
1: ma a ce an haife ka baka san yawan shekarun ka ba sai ka zo ka diba to gwamnati ma ita ma tana da damuwa ko kuwa ce ma'aikata domin daga ranar da ka shiga aiki akwai abin da kuke kira documentation ko daga ranar da an yi documentation har wayansu sukan zo su ce za su caccanja idan akwai gaskiya za a tambaye ka ina dalilin da yasa kake so ka caccanja wa'annan ya nuna cewa akwai munamuna akwai wuruwuru akwai murda-murda so ba daidai bane maganar Allah ta ce Allah yana kin duk wani makaryaci domin wannan ƙarya ce yayin da ka miƙa ka ce wannan ita ce certificate ɗinka ko kuwa wannan shine adadin yawan shekarunka amma cikin birnin zuciyarka ka san cewa ba gaskiyar kake faɗi ba me kai ƙarya ina ne ƙarshen makaryata ruya ta hana ta ce duka ƙarshen su wuta ne ina fata mu masu wannan aikata irin wa'annan hidima na zancen a rage yawan shekaru a karbi certificate na wannan da mu ji tsoron Allah domin mu zama da albarka gwamma ka zama mai faɗin gaskiya ka kai lokacin da ya kamata a ce ka kai kana ma da sauran ƙarfinka ka ci gaba da hidima da wasu ƙarfin da Allah ya baka maimakon ka ce kullum kana cikin rage shekara saboda kai kana so ka ci gaba da cin duniyarka da tsinke ina sa zuciya magana Allah kamar yadda ta ce Ubangiji yana kin makaryata shi ne mahallicin so karka ma ɗauka wani ne shi wanda ya hallice ka ya ce yana cin kin ƙarya don abin da ka yi ƙarya ne Allah ya taimake mu
2: wannan tambaya daga Zakka Aliyu ya ce tambaya na yana samuwa a littafin ayyukan manzani sura 1 aya 8 shin wannan wuri da ya ce har zuwa iyakar duniya to har ina ne iyakar duniya
1: to me ce ta ayyukan manzanin ma take gaya mana tukuna cikin manzanin ayyukan manzanin nan sura 1 aya 8 me take cewa amma za ku sami iko sa'a da ruhu mai tsarki ya sauko muku za ku kuma zama shaiduna a Urushalima da duk kasar Yahudiya da ta Samariya har ya zuwa iyakar duniya tambayar sa shine ina ne iyakar duniyan now Yesu Almasihu lokacin da ya zo wannan duniya saninmu ne cewa ya zo ne domin bani Isra'ila Yahudawa